0: le kese de lo pingne sultan e ngina le toru sultan ga sultan ila bal ke rido on ga ga ga nas le ki kwang wala ka enan alum wala ka an wala ka no ak na miskina ke la ke na ko mena yigal je ki na mandok borwa ke ngali yo na lom bal bor kal dok boruntule jong an de reja ne bo kal boruntule jong an se di sura boruntule tip jong anang el boru borunto ko to ga ja jona den tule tip jong achana ki torba sin kelni dua sultan el batule tipke el batule tip o riga le alo jona ide jong ila dagal ko ase kaldena e kaldia kayani jirgal ko ase kurrena jekia kayani nam ki miskina kay la bay lona duoki sense lon an sultan jannas an sultan jang wala lan umda jang wala sarta jang wala ka jang ye eriki konay ba ki tari niki poras kay mbasa dongore kindel dongore kindel baki aliye na kay namen eten sogle kila ko agena sultana ge al kuzin imam kila al kuzin yasa na surundu kre na kay ba yengena sultana ge lana ko akanga sin do kan wai na alke na ayenya ele do se me yonde ki sense barnga na kinana wen kam eten sok sok ele ba alankel nama daranga ge ha indarale babi ha indarale babi ila almado gel delin jona ko ajani ngo lo badwo din sur ngoro ja ele wonaji asa ndo sin jamal jial inan jalum e ibeji mani madin joro star ya jidin ton jelula ay long din ton ay long asin ndo sin jamal jial inan jalum jidin ton se jelula ay long wala jidin surun komal mo se jelula ay long al dimbar se janan al nyamal inan long na asa dimbar sin jamen jasa o sak nuyi yanji jalam sal o sak din so appa ira di nuyi ke asa ji bara sa jamen abas bara sin jamen ba so sak nuyi ke egel jidok abas ya ke ba jidok asa jamen nuyi maraba ze ke ji bas ke leling izye kaum ela un al mitil mbelen aba dimbar sin jamel jial ina jalom al bakin tornga ji tori tok badele duiti nakin is al enan karin we kin is be ji jimel ela e basa dimbar tok yal ji ki tori tok jima kintore isal karim wenge dile wenge embelengia sa isjay embe lolo in lodok derisi wala in lolo gudinja ilo dokola san gudka wasan do deng arren ngaran aba jola sin dimbar sin jwa gial enan jalo mayne ngayba derri njona din sur si jurgulo min kilman dio jurgulo na man jurule na man min karin kaja na kaja wala kaja ba elalen jala al dimbar sin jimel jina nja iji jala wala jaba neyi wokti en dogal jeng ayi elensi jawla wala jawo baranga kina maka ko el delling aba ilong na rigiti el na poe dayen borudio ne inal eten sogle yena dayen borudio ke au ken nan kayen jalo maker gel kan lom pin sabba adi kayen jalo maker gel kan darman sabba adi kayen jalo maker gel kan kayen bagingan sabba adi kayen jalo maker gel kan ke ariberi au ki neskirgi ngonyet na surkoñi al do do inan jumma na toringa kinsi inan jumma na putten inan jaka mu sel bilen inal ka kiri na kin toringa sel kikan alan kikan na inan kalum ki sense baranga ki sense ka ette ka bele kira samba do en bele ba delling ini aliyene jundi namanya ne kiki na yanga le kawo doobe doji aba buruntare atyawo ba walgal buruntare ina lomba dok ala ma nyettin kwa lo to kayino ne donin ke dang do kurujiti walgal kwasi kurujiti do ke na buruntule tipke ete ina duonke njenga doktari ina fi ade ariape banan ke na wi ina duonke njenga doktari ina fi ka wu ina wuna yene surugi sabbe be gide njeng maraba yake ba na kera ke ba na kera ke ba lo ba nyet juta sai na leaba kera kele na juta kulinge le adian woro taka njaba na bela has do kaimbara kwa kital doktor ragale ke ikisense kwa nyet kansur nga wasenkaw kansur nga sen wasenkaw bar nga nyetin kwa kital tawran ke aiziya ba do aljo naski utogade sadi menja do ke ji torik di njuro la jarutinge basan arabe jong di njuro la jarutinge balan arabe julu di njuru la jarti ban sawak jam di njuru la jarti o to ngaso ngage al do pal juru ne jiona jangay na lang na din juro le pakat da ke ke bole jido ka jaro tigi na ma lompi nes ns jingones inalanja marakidi alandu din tabu inja ela duo aljiji ona dembru ota ka kelen jomo si mo ke la jidin tabu ntor ka jarte balen jumo ela duo dembru inala lobal inal long aljiji ona jumo ela duo dembru le ke wajinya na ma ra akuro balansa kenan lo ke ri ela al karza ela lingela wala gal ela lingela akoro ba do wala loke ya annan ke yedi ndi do ba itage na so nga ke ngeba maralan do bi do nja ela lol jiyo na si mo yedel dile do bi do sins uten na indele nga ba akeba mara alan do bi do deng tabu ngina ja ba kal ba ngal ba inang ay bas ela boru la le jiyo la na isa so si moti yo din tabu ngina ja ba si ando kala mbake na ma inan ke ke ngeng jenga inal illon na jannang ela li lolo dok damini ya ja ba maranse kise kina men kambing gibbe nyarta badi ne gibbe diwo al duongi ba duongi ete abo bona bugela imitil na meskin asin jimel ene kila mboral al gibbe nyarta yi marako anke la jidi ele jona enam bernya genes er jumal ji jweni ela ibara na al gibbe diwo yi lakin gibe na to yindel ba ke ba barnga loke nan ela nyarta ko ayin ri kere el diwo ko na bungi wal gal do na jingi ela nyarta ko ayin de ngena nyarta ko lo ni sok ning el nan duo ela nyarta se rang nan diwo ker gulo na jingi na ma in eng na la gibe diwo al yete sok le dele jay ya boru diwo ela se jisi diwo lo itel gidele jay le anamas lu dongol na mas in duo ma man dengi be agingi alji evel king jenga si inja lo albayei ele duo aldengi benyarta kenga na mama mpingi na ye diwo eng kinna nama kwela nduo biduo di njuru le utonga ke piri yaroti ala ngenda juwa baiteke nungpisi nga mikalazo ongone bira khalasa agisi kini shino ala ngenja kisi hense karo dwen do galamba o kadon ma gibe diwo lo al bayna ne gibe diwo jo la wala ko akela gibe ki won ko le kadon wala gibe diwo o lo kai al ko akin gibe ko akin boru wanyarta ka yin do na dayen ele nyarta ingi inang na dayen ela na kawnge na na ki won ka we na ete bo ulminga ki dayen gibe do gel na dayen boru nes ko na dayen gibe ke ete sogle do ba en karunge ya gan nyarta nga wala e na kwa kenes eri inkarte ingibe kina duingi bena sage jato ele so galundu lango na gibe diwolo inalangi borunje ingwa ya nginange imbelanga nan kinso gde kula bagibe diwo kella so gde galamba wolo annan kella so gula ba illa ayele gibe diwo lamba wolo na inalang lombi duo se zol mepi ba kenta maneta kelal baye beleng inalang kise bas fegele sidele inana makai dama borunje jalomi etal dimboru nyartay nama jekke na sur jonga lan jona duwon diwo yingi li daba ni fena duwon nyartay nga nama joan tabu dinga nama pe man nan diwo nama jo kala sala ngam nama duwo jena taltal jena nama duwo jena mutaltal jena mara ki sense ngamya dingi si adi nyartay nga jibende nyartal la dimba dingi na duwon diwo e la badengi ki dinga stili ba duwo diwo dem o yoring na asa do kenu ko ya kwasi ki wonga kala al duol le yene duongi be diwoy kwa ke na kuya kwasi na di nyerta duwa ke balangi woyo ke nana ma mitira ke burunta sale tena dam buru ki kwa mburu ki tal kwa ke na simo ingi kam bana ke dik na mayna kamen duo bi duo al nipia na pal kuro na kwa mburu ngali jio na simo ges enga aba jongona jigele densi mindok in aslomba enalomba na di kidin din de nyartal la kidik lompi sa banando glome ngindelen inaka ege lompi e ina eskwaba adi u kusebulo alanje ke na jona jonde lita ba berinya na majenga no alko en kame dinzi adi tokkele nan se yarin adi berinya lay nan se yarin jalumital balon giesal bas yarin maraba injualan duo kidig wel na kidiga wel ba ela ki sense ba lo so sursi pie yo lo mpi seba na lo mpi ka ela sia kwelba etenso ki delling na ma inkir simbarnga ki ki kan je nga al kai daran ki dole ki nganyinga na ani in long na ani in long na ani in long kinin si kwa war javis en kawen ko ndena duwa ke bal baraka levi na duo aljumana duon karin jeel ani ina long walgal duo jumana ko an karin jeel ala ani ina long sukare bay si ko an ebel tiel kaangu ela unnas ko an wojaga ko an uto ngataari fi ne juru dingi re refreshing en wojaga ko sia ke lalba ke bay si ebel tiili na may wayna ma kwa junne na kwa kay mara jaba ni fe jigirin sur muxtani duo mbere tot dok si taras joba na din sur si free in jeel nalba gizilom pete wa di sere buliti ba banjangina simon maraka ingisu mo barnga lobi lo din badi wo kainke la torigen wo nan kainke ines boru kuful na kirul bor nes boru kuful na na ki asi en lompin sabba e jegil mamam kikil la dombarato yakwa killa dombarato yakwa les gut ka venes in ki ki in ina boru no suru al dala ines kinse lompe ki dombari an koran rigo dose asa ha kondiba ki maraden wolan ko so on doto sete nes jopel nes jopo wala kay porre nga kari kwa kela ne ku mal porre nga kari kwa ina min kay kuku wana kay ngwona man kay nga bangale pa ko no mete el na daile pa ko daile na mayena wuri nga en kan kar za pai wo nga sai zin kwa jato bar nga ki sense dulin kwe annan sik nin o nga dulin dio bazo getawngi elong alan duwe la talang woro ya salon pe gisi inrigo intala lal ka kre jari pakato wala juro balan ki dombre andore mara ki abal nono dombre an gudja karil ki sense banko se gale kay nando ku se gale ko so ko tabu wali na ina karal lombie dok duosi ina to bala kuldian kwasi ina tewa dudin ko sanang e wanas rigiti a tani yena intewa aila kwel nay ni kwengi nan ajanga ba del dindio nan getewa in atewa ba dulin kwesi ai kalang ewa namaz latan uto nga jitting a no in ziya kwa ba idala mara tenge agis ja dulin kwesi ka oyingi min warala ewa fakat alwa dam sai ayo ba ka kudin kelma dio oyingi alang ewa na inina a nanduk ina lan jundi domboras jo baba ka un akoyle bala rigo mara lial ba jegile na wodam le korongalo ngole na etiriko na tabu mojawi al sitani uto baba wal gal erbeti uto nga baba tamen kwa dulding pese ka elengala yo ba san uto nga dele kati a maral inina dora kurel kana yesa san kati a keredi asan tenge nga ake domboran dora nas kati a nawado gele tinle aswa ba do gundina mule ni namayena dulin ko lord le pawo ke sense na ke ankoro gele zikari nga jawe tiba ba ko ele lang ina nge engel lompi do ke ele tinle do nabado en kwado gwa sa wa balamba wi na ala mara tenge ngas a le aba ke le tenge ngas ka gulde le nas gut pia na jegi le tara sin dina pingne to putu pia na ke lan sin na lampia le na mabisa ni mana imbisa si ke les ke sala lompia sel ba dimbisa en si sur din sur si jizela de zenangi imbisa jizgela egel la lompia sa da bisa do bes elenja alan kirin jawna de mbele kel jam alan jato lo elese jisi inja zempia aljusa alan jona de le ja alan di lo elese do ke rabawa kika ki utanga to le jande ndora kinnana ma yenge na ma enas ming nule kwana to won putin sa sa won kawen namne namin almin wadam den zaman leki erbet namang el el namang ena nule fago namado ge kwana nan so wakini namang ke el ronde jumni kwasi do al al ni fena romuni yelon pido min warina pe abaran kera kwasi ke ngwasa nga ana tolik romuni no dogela nga fiaba mara namai asa dulin ko eto buto ke namai namang kera longa le pago tegel na ena roina muni yetindi mara baran kidi inga min kete sogle inki dok talai inna boru na suru na ka talai lompi dele tenge agis ja nes tenge ajan modu ken tenge kese ka fana karinga tarika ka tenge lo iskin le nes ja din suru kin dola kin mininga ne kin bar ngasi joyngi ki kin le kayla sa eten sokle kin le kayla kan surun ken den tala kabala ken wo akara la kan dolang tala kabala ken wo ken ala kan mininga asa do kan ke ayanga ne yakin do asa kan do nga buru ken aha asa do kan do nga ken tenge atare ka asa lomping do ala mara de un yuzon aha na kan bar nga joenge asa ngwa kiyalan sur ko yingi na asa sur kirgingo den tenge se do tare ka asa kin no manin tenge ongalge tenge ongal kin na nyet kuri kita sa lomping asa dembia na kela ko asa doktor romuni wo non den tile dok tenge a kinsa zonas wo no el nas pago inang ala bawa ila mama si wosimi yensi inang ala bawa yoko tarangi nang ala bawa kuasi mara is mara lompi tenge kada na makaring asan tarika wa na no do se kitenge andora bele asan lompi nang kwa na mara karing asan tarika wa moro el na muni mara barnga kiete do gai awno nui tir kering kawe lompin ken tenge adi le kai na toka ka kayin la bar ngasi kanan na akwel ba in tenge digi dal surun toka towa ken den na ker ban kusun in awlei kayin mininga wu asaka na do kwanyet akusa ba na do kabe in tenge kera wala duinga do na inen na man kayin dolan sabaita sokle dogola dokken az dikina asa peita kuye na dinga sis kuinga kirgelna skuru kalgeli na dinga sis kiruye ki beris ki beris kalde tulin al kintala ngi ziki min war jabel kosa kintala onga ziki min war jabel kosa ala ngari to dogel ban dio kari no jabel skuba na den jabel ka den tarinja sin den tarika eten sokle kinte nga ati sin nyete ngin antare ka kiban ka na manin bacle ka nan nan roman le ka ki sense mara taras ka ba mara ete al dok sok pa gona duo kere de juro kan inquel al duo kere de ja gana juro doglom pi ne ra kan gira ingis ko na khala sai inang tirik ma songa e sa juro tari ja kanin yala ngin to le kanin bakin tenge digle mayin jangona toxi ba den ja ale ka si surin joengi intenge awol kwangi bar nga si boyngi surunga kwengi ka kwengi le na matenge ker kegil ale tagati ni nas dok dele kawsi na ma ele dik kegil ertal no si den ni nas dok kawsi na mas kentenga ke sinye tempeska kiren talan genel ki nas lompini kise aba inalanka sarale jato jato ki lul ban jeri na jungo etel jere na jumo ba junena ko sen kay mara saras jere ngol ban jumbana ko sen kay bananye kay lompines bo inalang kaung dingiri kel ma sondro gayo ela woni jaw na jie bagija nan kente nge bagija na kidik dimbele e aso ke borai na ki bora potay bar nga ki seze kin nana ma kayen sen age ki akoyel bala mining kela se kirtingal ireren kela kapya ki mining rarlo akem wala umelen lo akem ki sa mining nama ko lan kense ngi sikiti ngal mining au aba ilong al baru dio kainen su ini ngi tensok le hazeleng ya illa lonki alang kain surunga si ker wala ilong asang eridle kawing yal undule sekinya se mabo wala kainen surunga ker ine ne le erina mas pasin de mada ki undul namas pasin de mada ki undul aba ilong na kain bar nga si kanan na kain bar nga si ker ki ngutu akiti ngalien kawe jato ban sogit pago na elabas percent ne da kiundul alji de ngura jawba jato na mail na mai paso nyete na mai yumane ji wori jang nyete ndi na ele na makai ele na maporre akere kwase de di ngulo gio gisi wo ngakan kiru nes di ngulo kondi na mangel na ete kies dongore jindelen kasa suru ang na burusa na beles ay na sms an na kas ang na ji ka ngungi kinna na makensi ngaga bana ki sense a au na jenga ke injenga simo so ko tabu kwale na au na lompe juru ngage pali kwa ki mboru ngale al kwa songa ke mara duala ke bal duo nganyin duala ke baso duo sidik au isi bereng kuwakiye mburuŋole soŋuŋa kayi duwa kebani mbereŋ alka undaŋ wala ka serta yaŋ wala alka sultan aŋ ille liti aba nifiya nakeyaŋ kuwa bajile kuli ye nama kona sultan liya kaniya ye kibeden surti kuwa sukundu lana kabiti ayesi aba ile duwa si jigida al kuwa pottaŋ ayiri kuwaŋ illa ina amerikan nde risi ewel kuwaŋ aliye ina ne borusi teyafiya borusi ki ayeŋa nin tiyo ke ayaŋa muadada tiyo ba namas kuwasi terifiya lanson kuwa kaga duwin tina alpago ala awel bana alhadoi albay in amerikan raisi albay kana alhado duwiŋa de alfago kuwa nama saŋa lolo ji al sasoŋa tolle jaŋ taari sasoŋa ja ki kuwan sasoŋa ja kiya al kuwela san soga jaŋi keriŋa jegil induwa sigi nas kuwa kele ne den sursi ye tuga jayoti mama ŋin benen kama den temena lamba ye tuga jayotiŋi kuwa namas kele namas keyiŋi nama saŋa lolo ji alamba inaŋi alamba ji yambas namato kawe namatan ke ayaŋa nin tiyo ke ayaŋa niya kela marala kela ayaŋa ndeŋa dili alabas fago nama ŋ koya kuwa kasi ayina ayila apin ba kuwa namadu ŋe nana induwa si nazul meŋa la kaba al soŋai dok deŋi nama ye mbilaŋa soŋai al adoi mara kayiŋ utoŋ alba owu na kayiŋ kuriŋ na dayiŋ kayiŋ teŋgiŋa dayi mburdu alba owu nas kikiŋ kergiti bas inaŋ namaniŋ je nas deldi ak ina kaŋuŋi inkul ele duwon den sime al tolle fiya na al tolleŋa fiya den sime neskei na tarife te na asa kikalum kiŋ kuwa basin tari kayo namasin deldi aki kikal inaraŋ kiŋ orre pora alaŋka sultan namana kuwan tule tib ana ayina numpisiŋam na bir aw alaŋ kayna memba sartai ana kuwan tule tib ana nu ana bir aw na indereŋ alba kuwedi komala mama jiba alaŋ tabu den sabajawe kayiŋ aba tabuin sabajawe ti no inaŋay ba yitare ja o bade ŋutu akiniŋ ye kuwasi lompine nisatu lompine sundul jebale taari si yal munasibi de loki seer iloŋal yey na lompi yana kuwan kema lompi dile radiyani walgal diŋ iri kilmasi moyiŋ anaŋo jisi ela lole yes undul alaŋ ilaŋ jalum ina lomba dogo asa kidi kuwa kundula ye kuwa leabas timmiŋ kawe aba iloŋ na kuriŋ jwel kisi alaŋi nalaŋ jalum aba ilona sutajo kisi alaŋi nalaŋ jalum ba jona lot jo al kuwa kome na owu na kela kuwa kola kuwi kela kuwasi kola kuwi kasol namas lia kona inalaŋ kane alji jweligi lakin aba is kona asan tinle inaŋ kaŋ na sarta gis kaŋ na wala unda gis kaŋ na wala ki gis kaŋ na na lota jambal kuwa kome jiba surpie jawu na kela kuwa do gisi batawayina iskeriŋ hokal de na ja zalumba kayi aso kibora ina kibora batay barŋa ki sense owu bel na dok bago ñetin duwo bi duwo ayina isirin meŋ fiya kital kikuwel alandeyin kisoo barŋa bago de isirin meŋ ba tara sinde namas dok kago kuwasi ital tolley ital iloŋ alaŋ isoga tabu kuwale kiŋe si tumo na kise ki aba iloŋ na dayin tas de walga duyin tas kudin baraŋ iloŋ al korke na duwo ker el na kuwela andayin tas le kari ki kudin bara mayniŋ ba sur afin kaw namas ela duwo si kaldina jeal dayin warda yaba wala undu las kiŋe sokuto a kusiŋa pi marala ki dayin payidiyo nama kawŋi nas kaŋo nas katko na ye unse na mbileŋ eten sugle kayin baraŋ kina kin deldindes ta jaagin kuliŋe kuwa kital loŋ piŋ ken taariŋa kuwa ki koraŋa ñettiŋ soruŋa si a banan ba owu na ñettiŋ kuwa bas bir giŋo ba sur puttondi kimbaruŋa ñettiŋ bolu na inaŋ kökkire iŋi na baruŋa di kiŋe ten sogle aba nife na duwo ki kuwa mbayiŋina na duwo ila boruŋ keŋ kuna pa kuwa ba ñettiŋ nuyi kawitiya ti det na boru boruyi kise na kise boruyi keŋ kuriŋa naŋ kurige keŋ kuwa naŋ kuwagi kisense inkido kal owu na inalaŋ keŋ kayiŋ wo tora si asa kuwa min tori kelŋi ki aylon na kiyen sifata kila si tuka kawiti al ni kakkire kari namaga sette kiŋe si dayin surukundi mara kise kayiŋ barna kisi tawa kaldi kuwa kital kiŋ na kisense taari kawe duwo bi duwo na kena lompi taari fe kibe in kam miŋ alaŋ owu nas lompi darraga pe alo talke kurol la keriŋ ke taarol la keriŋ ke ditoŋ la iriŋ ke pugo iri la ke lobi lo alba kena dayin suruŋuŋuŋiŋ ki lompi si basin kumel asan darraga pe a yesi na unseŋiri albas jumo lompi basinaŋ kilam kisense owu na lompi kakire pe ana owu na lompi kiŋ kiŋ lama suuriŋ jena albas yen kuwa inalaŋ kirgiŋa na taari toŋina kawe kuwa kital kayin diyen saba lobi lo asoy ki borayina ki borapatay barŋa ayina namagal setting kuro namas kayiŋo na kayiŋa ki borayina ki borapatay
1: Radio Samar yay al gwengin denja agwai lobi lo al kain kibi anguna skaititi elawuna bele kwasi kilma simopi na kise apa jongana jegila kilma siming delei na au na bundina sejei kain kale janun sabba kwa nyetindi mindien sabba na mankiren sabba na au na skelbam na au na skibang kanyingi alankain yurwas lotok tarika.

asoke borai na ke borabata ke sebara ouna yona lulanyo yena kwadi yena ki yensi kemel dok al kayin ki sen sena utan usi walgal dai borun ke utan usi ki sen se ki sen askaiba namado yai na lompile ke ouna lulan de kongol namani ko kiro konas ko me dok yome ko aka nyetin duake ba seti del dindio maraba en ko el dobi do al ke alan ridja itrik ei asan kwasi yunde alansi kaimele dok asa ores erdigya na lompi dok sitimel yel janga ila tala do gala yene asa erdigya adi lonna ki koran songa yani lole Abraham Ismail nertete khaya so samin ke boraina ke borabata ke se na baye ki na lena jijwa surin de njanyi alkain darangan ki do ane kwa kisi aliena utwa ko se akimbule songa adike jamin sabai adi ilong naki dawan sabai adi lona ruki jurigan sabai sankanyi tibara kise namado giye kirnga songwa do sankanyi kanyi adi lona ki surin joyingi na kenalji jwa do kise bay ngina surin jirgo undula jabani fena doses kinin ngina nja elatin ko selale kise kin bayna surin jirgo undula nangiyena surin joyingi undula nangiyena do glompi kwel lompin sabana su dok sawab jain sa songwa kinana mayena ki kwel alan kwa uto juru sa kelen woro kurolal ani mp na al kapi na kana kapi bana kapi bangela uto juru sin woro kurol ela wonna kwa kay na kane do ide alan sikir di kanyel so ki boray na ki borobata barake do bara mubarak mubarak hisen bara so ki samay hay gendel mang grejan mantara jan ki se kilmay si moy dog dinjago al dog yena gelna jago bara na mayena ki ne kin kam ngiten sokle alienski utongan ne ken dangiri ken yeten so aliyi na dainsi jannaka wal gal dambur wal dan surul ne bamina ko akiran doinga illalon alanki dain dio surunga si kanan nasin kamingi in inan jalom naji in lopiranin ko ale jang naji in inan jalom wala illon kiki kan jalom an kergel alankel nas nyettin sur kirgi mo minding nela kusese to ka wala kiki kan wonan lotle ko san ki battan ali taala dain ne ken sini wala ilon alamba kay no towa juru sakin kaw alji in jawna jika jawna ka jawba inna na may na da melani de rimmen ka bara jirok na madir rain jegi le ay lonki ilaron alangu towa ho ka wala kirgilsin aso ki boray ene dok mubarak sindo ki boray samin na ki boray borofo tay bara fodol kinna na may kay melaki kana kirsin ilalonki alando kay na uton juru sakin sikaw wala ilon alankien senga kisikaw alan uton juru sa ka balan onu kwa surunga si kweyi na surunga si kele kilo kital kenyi altaras gyan kelen sika aso gisa mbara nando bara ke mandal dok aso gisa mandala aso gisa mingi bore avaleno korongwa jaso gisi kidik nang bara mubarak sindo na nyena sikiri jena ki borai na ki borabatai ye ki alkay na kirsin na manda mbara sultan o ki sen sen na sokpa ko lang sultan ele gen sen sen do za hikalom alan king alan tole tip yaw ya na sultan jang ki se bara nangina barake sabir sandal do go soge samen kil mesi moy songwa o ki nge na dok sara gene o bundul ina surunga se kanyente ele wonaki ye ina ingwa indara ye ji aldingi yang uluke nan ki kan alkin bar nga kan no rekan do ke ringa laiba albadingi kwadi inala kimel bakela kwadi rodile wala kela kwan radio kwa wala kela radio kwa no inala bamba in wunna gidi dio jain ya pissin ki jisingi karo gidi dio jain abadingi andale ake abakiro anka ba ne dio na abaji aja ngaba al orejang kiro anka ngaba ne dio bara ila sa bana mesa so kamendo ki borai na ki borapata ki samin na ndambara ke dok abdusalam harun so ke samin ki borai na ndambara abdul gani idris so ke samin na ndambara ke daud zakaria ki se aso so jido barabata borapata ina namado mera min ke ngona ke ne bule ya salam mera maliye ki sense al ilongola alandai kuri dok ye ki dik al ye padne kore aso ke samin ki borai na ki borapata ki se kilmai si moja din jain era dim belese elon kisenze kela ngutwa juru sakelase toka kawe wala uta juru sakelase kero menenga lankonas ritkinga alienes kingasi wori alkainwo na kainwo de ngukusi kiro kalang au na de ngoro kana masin de lo kinga inalbas ngwa kinganes kunde asoke boraka samen kise na nambara ke hasan hussein doka soke samen bara ke borai nanduge abunida ali hayna jalna jago ke borai na ke borapata ke sense kinana maye alki kurker kundu ndi ngunkir sing alang au na dere dagargar ne karin uton ko sia kidal dain sur kai na sunwa sika okelal mara au na adule ko na adule do kidik
ilong abagal kikin dombare ande ndore de jenga ndak dombare de kena ngwa do ai sai jisi jitibia songala gi inara jo ba isi to kasan jitiya kidik mining kise mining ngwa ba isa songa gi daki a tire e ki kuran jam albabai marabai lona sitir karakein lombe ma ngwa san yesi kum dalang yesi a kingo a ye asa kuroke ela duo si alanga se la una en kuranye tinkenge na dendo ngakei a ya su kuruke la duo si alanga se kisense a ela en sabaso ges kamin barnga na na mai na en kamin barnga ki eten so gla bani fe na so aliye na so git fago a alan ki risika al elong al dense a kaimba alan ko na lo togne tiri ri kaw ani impia na ani inpi na ani inpi na ina piba inal baska waringwa kimboru wanye tingal ke ngi kiem burmale ke ngwa nyet tingay ndio ne bi kwa do ker rekalang serbang ilonga sam burring kise afa jongona jegila ina lompinge ngutu an sabba a ilong asam burring alam balam badel limbiditin ina banka ngu kullu malban ni fenas kwa burring wolgal kwa burngole biona bayinga mana ringa dok ba ina lan songa ke ngi elawu ne ji jumane na kwa burngale ringa dinga kein e na di mboru akaimba na ringa kilana kela gena jutumonge kena nan kela gena jarenge alangis tabunja mara aba ilonna akilomba alkedik kimitil kaynguwa kanen kamya do aba torik safira biaba dingwe ala janiba ala safira biaba walgal torik lodi lenyaba dingwe ala janiba kinnama kanwi elawunel do irto do azomba wala irto do kas iwi baninalla al ilonga ringa kitale longa nan genas ela na dayen borus elnas ke dayen surutumo wala dayen semesi tumo wala orretumo wala alan dayen daran die e wala lan ko ala rinsi ke banki a wori kereli alan soga kunye ba egel na kit na na mayene ene ene konjola gena ko adi a ke muto ase a akalwe bakete al ko amboriyo wala boroke ngaliyo ina alon balba delin yala nun am ina alon balba delin yo sang arabiya on ina alon badelin al bayyo lan kwan ayna ko ambe la iri ruwa birnyage ina lombalang anina kwang negilanki dole walgal a ke na

warin bela kana ba urala enyiti ba kela enke nyi kise barnga ba ina sadigi ba kala enyiti ba liya nya kise na masne beto wala dembele wala ariya biya ba wala kana madu ne yenes beto ina na madu na mas agi ni bas ko ambaru kinna na makela ngena sa mara ten so leki inkam meng barnga abakwel asen kiro boru insi moka ina kela kwa bibiye no bon wala kwa kela aldo giena ete kunyir benenga na tawandio na lobe lobor ngose ba julo imboru ay jammay le ay na kinto ay jammay ay na kinko ay jammay ke ay na kinko di imboru inan kalanga nenan kalanga ina kida imboru do balong inalang mara kipi elensi baki kaw do ay spiba na kika kika dora kaw kisurin jo nga samay nin kikil gona ka kireken alang ila odu si toka kawel do el na lo ininensi aske nga ba wala loli to ari gina jigila ba kwa kay na kele tena da imboru kariye kise na lodi kenas koro tawra kena jeila as longa ba nan se atieling ba al pugo ke nas kuron ke min irile duno kiron long as lungi ba al lo ke nas ke nas ke nas ota ke nin sa so ke madila ke na na ka ngai nan kiren as kel ngi ba mara ke le na ke gile ki nui enam ba is long aba ko atare so nga ka ba ko kelen si alan kul go mal na karul de mo ban so nga ta rai barnga inna na ma kilei inna ma deling dayin girgo re asanki tolle kirgingo alang utonga kitsika ki alkense nga kidia alang soko tabu kwale kiro kaya mporrengan sa balon meake mbalan mporrengan si dule akundiba ela unna etenso ngile jidua bas elu wana king ayenga woyenga izge ayenga woyenga ongalge ayenga woyenga ozge osendu ili jio jie la tari aljewena jame bali asa din surse jow inja jidua kasa mporrengan si jundi innalba ela wo dayen wung wai dayen surung wung na ela wo dik alsayne is jopo na inkwa na lombezi ja na inkwa ka insuru wal bas ko information di jido galantare ere renja ela un ne kiso ta bu kwale dok ba jo ko ka na mara ka import ka el dok nas asam ba ke inki sense alang jamel ko dai suru ina nan kiro lompe le bantaras ko ka un ela un ne tara kiro se kwasi sallime ka ina al bas wonga kele kele kele na manze kele nas ki ngasi sallime ka we kiro banka un insi ye en kam menga daksal ke kwana mani dagi sembe erdik bio mara tari ja alba tari ba lompi na tari si bal ki koran sen seni e lompi ba ke emberel binga se bes woni ti se gen na me jawi era na men kriya mara daksa mara min ili le sogata bu kwale na mako ken ta bu wale en kai egel alande woro to le kawa mara asa de nje nga do ho ina woni ba elle abaka pe abaki surungan ken sondorok jangana ken janyo jurusa kelana na na songa na gije njanga jurusa kela kia dienan dora songa kela nsa kondiba ki sense na kwal adienan ken kela ni gasa kela ki sense ba ngina karza ke yengina sin ki ngasi burukungan ki sense kwa kela yenge na sin ki ngasi burukungan kwa kela yenge na dara perra kawe kwa kela yenge na perra kawe na perra kawe ji aba ilong allom bimbele din taske lomping ba ya tarasin dimbara la dengal kenapi dok ba ya inal baka waringwa ba jundina pia maraki enje alele na mugara na kai kwa bas gar nan kai indual inan peke do mbara do inen dual inan peke do mbara do iti egal ban jumo kwa na songa dora isi a curriculum al kisense kelage al lompi en kwa alan kawe alan inalan kawe kinna na makai na ma en kwela san ki juru tarika mara surun sababarnga ete yiki yankia jamba ete ki surun sababato birkan oren sababato birkan simen sababato birkan nyetin sababa ewel kan ba inaran kan mara kela si ba inaran delo sabit bondi mara kiem perenga kital duo jena fi jipa ngala jaw jibirin jala la jaw jipula la jaw duo bi duo kem bula kela ba pia ba jena pia mara arang alba elle kinga badangi anton kainti kainti wa nyetin ding namas dangi ase afikamu ko atarasin di na duo ake ba alambar zakim muti lo indin ya lay ba wala indin ka lay ba alang rikering ajundu mana arindeng asasi jiti yaw nama nama mbaranga kwa kital daranki doale alang udba nakela uto asi bundi nakela uto ayengene skin sasa uto akurebe so kurafe so ngangere karsa na karsa ay so ngangere namado ki kora kele ngundula mungkin nanki ko windo rel delling nan kwa o ke ne benanga jiti ngi sikirsinga na yenga ke ba inna namado ko lalang ite nui karin kawe dok ay ki kai ardilla ka na dok inar baka waringwa tenge ongal kele sikunsa nama yene ki nguto yene ngi. Torik nama dogu ye inoon den tile alba do kwa kera tenge ase kape do kwa sa nu kwa alo mpinda lang kwa nama dogu yene do kumni yene. Ki nama yin kam minki sense
dulin ko be dulin ko

na kena dora akurel bo lagal na itin uto ku sengala do ba akeba do be mara in quel a annan dinga basenes ri koronja udi si jana si koronga na si kelma poenga in quel anja una sinjo abaila afin jalki gabalai in kido knama do in quel an lompe le kawi na sin kwa egel balompe abailo na erdi kena dan sabba ku sengana si kinasi ki nguto wake la dora yi egel ki aisa jaso mara ala ka ba asiker alan kisika li yuel kise ba nalangi lompie do bi do se ba kwel nko nyete se ba kwel na mayene na min orang apa na man ki ngwal borongole tok tok kisingul bordig le kwa is bordig le kwa os bordig le kwa we na surdo as kan ni ba utka we na man ka wene skir gingul na sur kir gingul ki arbeten ke kora akki na man kwa kit ka an diolo tok kan nan dio tok kan nan or tok kan na abo tok kan nan sengiri kai nan dangiri kai masan kiya kirgin ba mamang inyana kar sapai naman kila kwa borungale alkela kinga sidan borusi nan kai kwadi boru ming boru boru so so duas kel giben kirgin usete ba don to birki ka ngi na kai na songa suto na kila kwa na madok alkele do gine jwaba do kal kwaiti ya toge no ina lompinde sabba kwadi no adi kai na kwadi no adi kai na kwadi ai kalnga lakin mara albakin na diyan haraf dikke na kwela hage yanga dan surungiri bado ko ngena toki dik ila dik barasina skwa baji al kidin pilanen jang a kiji nga sankir mo balanda hadaf ka ila dik gal barasina skwa baji al ki inin jang a kiji nga sankir mo balanda hadaf ka no hadafin sababas ka ngena sinyet kir ngi diyan hadafi tal kwela langawa niki mamang ka ngungi niki na kela kwa kan lagato wage maraki kwa kitaka mbala kuski ming war dan suru kan nan dan orre kan nan yena dan semen dio kan nan dan belen dio kan nan nyet kay le kan ka ngungi mamang na sin kya kirgi man ngal unsi ande ngere al ye na na holok dan yi nan nyet tin kay nge sadding ni duobi duoba ni fena lompe den sababin na sken tenge krasi boy kal kamin kwa nyet tin ding bar nga basin balum lompe wan kien karin mara lo bay sin itle na duobi duo basin soka ki kolda jawla ki kilman simmi kidik dogin wel na kay mbar ki tal kay ne ete burun tare le kay nas kay nas ki ete sokle dam burun na mena aba duo ilong al ilong al kakire daw yeral na dim bisa isi yenga san duo si jey jeba ji duo ja na makay mbar kay na kela ci ka dok songa ausin ko ki ta sayena bisa nga ko ngale kay na kidi ngale na ma do kul sur tok kindelinga nas kirgi nga na kay na kuñi nga luna to kela kwa ki sense dok o sen ja kweli ina kwel ba kela kwa se alan kwa di kundu na tin gamma yake kan kan kawai na kin anin kwa ge na kin anin no na jiga ka ja do mbara ka ja yi azagal algal kela kwa se ina nan jeme kai sa di ndik ja ki jisi kan asan yamen kin kwa ka pe na ka ki jisi kan afas kuro jeng bas ja abas kuro jeng baba uto jum ba jundiki engela na kawa kital kay na kawe kisense na e lompi ba kense nga kisile wal indelinga na lompi ba ki duot kere la dense sepi eten sok na men kam bar nga surungan jenan to leba surungan adiyaran ke angal da sur na jani ngo to leba au orren sa baki ba senelan kay mara kwa kital indora kaunge na kwa kital indora ke na indora kaunge e bak mara orre le ki so bir kay adi jaring na ndog ye na orre adi jaring ele suru nan deng nan ke adi jaring bele nan deng nan ke ina karal bas duot kasaran kure lal barairel na ina karal bas duot kasaran kure lal barang nganyin na sursi wajabi na ina karal do bas duot kasaran kure al dem bara il non al dem bara gal bele koronko na egal dem bedil to lekir it aske ba alan jawi al ko ngam ba lon dim bara jiti ha jigal al bedele so to leye en sel metir na bele abas dim bara bele ku se ela gi ba ona sinen kidik ba ona sinen indual ololi mara jidele alan reje ki ka reje ndelen asam bele dele so to leye la na ele linga ba le kwa la la ina ngai ba asan yamat ke erbeten den den dora risimo ne gido glan ke erbeten jikal au na kilom ben dora girsimo era una base dile ajigi ba ina utom bele duosi wape ba mara ya ba do jegi lena
na jagila na ila yebe na yelon si de juro lon si na yeba mungkin na lompi kuote ya ini kidin te akwa na si si jengo na ila insita ni kusela insi ampi aba wala ila kusela aisen kwa delling na maskei kwa setsin songwa ngere baranga badara nga kwa bas delling kwa dara nga lebay ay ani ini dara di anjom bahay ani impi ahay ani kapi aba kwa imbar nga ba lona dara dara al ini aba ilong na surun jengi alan sur kwel dara ila ba uneke dara aba ilong na dang orren jengi yan dang orre ji kwengi ila dara ba uneke dara aba ilong na dain simen jengi ba uneke dara aba ilong na dain bele ngu yan dain bele ke ba uneke mara simen sikka ki dik sime ina orre porin den sime ten sogli ital ilong al paragle rimmeng ea. Kasi ki sense bay song in yala ibo. Orre porin den sime. Lena tori ki wuang ska ming war. Na kwa ke ina ki mburugane moktuta tas ke ingi. Toya ming war. Al ming ki bing keringkel. Na in sime si kwa urkening kawe. Urkening nemes gal mamang ki boru aker nga kirgele ki boru aker nga ngis kirgele ki ke la borun ko ale ka ine ka ko dia nyoke ga basina ki ale la borun ko ale ka bas kelle na ka pungeli ay ki mangal ina lan gal ni la ke no ela bele ni yetti ndo mbabu ki dan si mesen sen ela ye dos kay moktu teles kay na urri kindi ba ko agena jela ngana kelle na skawe na jela do ngi alba el din si mesede lo esfi ba ela una el gisinges bela dile so arrai ba den dura kesem be ya ba sele sima butte dek pi na ma den si din kele ja na bas ide nda ke pi ay nal ba ki ke suru tok ba wal gal inal ba ki ke buruto ba wala sa bi ke da ke la ki ke da ke nda ke as bamba bi ke na ke buruto wa ba ba wala orato wa ba ba wala ka ba na ma ene kin kam in da en orren den si me do warim men ko ya alpora ela tin le ina nene ke no ela si evas lompi lo na ke la maktuta ta do ke na ma ne ala ta tollenga ela al ke la ta uta erengele do al kay ngunga min tori kurie nama kele dora karol kele alama ela sadde nga ela si se kay ki se kay mu atori do ke amak tuta ta kelal kurri mara ete in ba anyway mara bar nga na min ki sense awna ka kire karin awna sur ko ngi na awna ka kire kan na al ko am boro ngali ki o jota ngale jawla si mais in ba na abaim ba al tiriri ba bar nga male abo ba ete ki dem boru dayin kira nan kayin akuru kayin kay mara ete na makulunas na kwadi kalduna kwa itade osola osondik kanya na lo enkel nen kame inal dang akure ay jegil ne inama kukul ki kanya ki kam barbaja kinal kayna kawnas nusko la san suri buru nyetio ore hadi ke na dang dio ewel dua ki abal akuro ngal dipia mara tel baka gile na pora rayas ke bolas kirgil nga bolas sura kwele bolas kwa kita ke basan de mat buru kobol etena ma jumma kwadi na ma kwa oskuro na ma kiena pugo de zikel na menen inal dang akure kelen sa soge tenas urganile kanile kaninas kawle ne enaran kawe nayen kai badar kusin agena so ndela kina man kam na makawui alki sura ko elbana kias kirgim bana ki burunta re sha ko ba kisense barna na men kambin awuna lumbe zikali kai wa awuna alla zikali kai den tala insi alang ina ke manan nungwa aliena romui kise awuna sur ko yi na awuna ke sen asika na sur se akanan ba aljiki ya na jiki ya jamba alang uto ay nil so indira ba kier ko uto mang e wel garim a pas ka na ma mang garim do ke ko akuru na karal ka ide orre ko na men ka a ke la kinga sikka sin ka wa a hay al ha a ke la kinga sikka a hay ela borong ela belong ro bro kalimat ela tori ga na kinga sikka sin ka wa ela eten so gle nan do to biri na el nice tungel ina ya men ba kanim bia no ma fi kalam de lazim kina ndang wulug lek kire kare na kayen jeng lek kire ke na aw ki dinga sang gal danga na surnga janan na kas kiwiti aw nas erit kiwi alang ko na ere riki kagi alye kai kidi alang is kai mo na binga do wal kirul na binga torg do se dernga kiwe na kirul ki ke mbringa kergel ki bisa ki pendega kika kika ele yitey bo mara el longan do dorat yi beno ay ayining ero ki sense ayina kasim bisay kinna makensin agena mbira barna
akaimba surunga se kaina nogoro ko inan ki kwa kan ba pakkat kwa kan ba kwal kaina de dietiri gal ko kan mal al pal pal na le am pal ko akare wal gal ko kan mal al ton zonga ina yuta inalang no ela beron rokuro e au lom pile ko la ko mala ki sense nes ki ngasi a surigo tolle neki kamona sur koyni neki kamona uton juru sekela kundial al kayengan surma siki uton de nage sen kamona yange ba al borgo nyet jabe sen kawena kunde kele si borgo na madu ina kayengal barya kini na kelen se kunde na kamona skirgul ki borgo sen ma kamona te yakawe maraka ba salo mai tele sare kay margena ba ki uton juru sekin si kunde ji ina jalo na gena kin si kunde na sur koyni kamota kitan sare le jato bambu mana lolera te yande ngure na boruda mangul mala kiren jalo mi na kera ko assista walde dogal dio ko insongangere e nakay neski ngasi e kain uto inteske demboru alke marabanya kain ba boru aislomba alanke a elen sababar nga soge samen ki boray na ki boropatay e na kin uto anken a nigasha si darangale bondi ouna sor koyni na au alange ngasi mo ki le kain soko to bokwale ki kain songan joyni a alanki do kawen daen rit kainga ayla skin ngasi wori aso ki boray na ki boropatay a baislong asatin agi ay na namasgal asikir kayti ki boray na ki bora potay.

Baago ko ngara etedok kinga alandai bele ki mitille mitil dikirsimo nadai mitil etem beleng albaduo kire njaru juda kanni de njaru may sirratan ne kema ta ba ne in mitil udon songaske duo alba kire njaru juda kanni de njaru may sirratan ne kema ta ba ide imitirin dio nama belenga songwa kei na ko hendering to tok to tok kirsingo dik nama beleng do asaji ajalumba satdigeng ajau satdigeng ajau do asaji ajalumba satdigeng ang ajau aba gilong banui karin jaweti nui karin jaweti aran jalu na nui karin jaweti otang songwaske isde do al ke oratok abamba ke abilombo kin is nama mitrin dio kai nama kuel andie ngin totok totok kirsimo do sajia yalomba sadia yo ine embele bingiti neskin asim belen dual lodik leke aburu ker leke ala el na o kwang elle ne ji ne sajia lomba ji nama jel ne ke embele nga jo sadia nya yelya nama di ngel lem wata jurngiti nan ina long ne king wa nan kanga din ki mota nyet iwi je la nan nama ye nama ga ken ala si kwa ye gal bas bela ken nan bereng na sim bereng ka ki al bas bingan si kalum kwa ga na sa za kalum ba ne ki nan ki ala kan en dalang ji nama dembele se ye ji nama skuda ku jo ye gal ba bu nas ken ala le dui

Dabere dok no yene jundi ne ki songa ngere kwa di ba kwa sis balance ya kaminga wa ma da ngara karul ndarang namas ga ngota ngara karul dia no kri botokawe nama elai na kin mitil dogis pulngiti uran songa nan de ngara karang na gar nama indik lekel alem bereng abai gilong banui kring jaweti nui kring jaweti ine ki tabui ki tabu ne ji udon ase pakere nyona ira jaw nui kring na lom balji jong lam ba jilong na ma nui kring jaweti na janni marang alan ji gidin tabu ota nga rajerengan in duo tuin kring al ilong o in duo ka wel alam mani ai ka duai in duo ke yura kanni ka duai na inarangi duo aljuel arang ke bilong na ke suring ang parabang e ka duoy nama ilayingi na in mitil inambileng dok ki al kawkain taringa alang ki kakaw asang kalum na ilakaw na nui kaweti na ilakaw na alang dok deng arakiring al kainakaw alang duo ki beri ay tanba na ki watabaw na je na sa songwagis inyindalang kain kwasi songwas inyindalang ini ne duo alden jaru ken aba yei na pingine esi ki britan ne ken otabawa tanya na ya belele ina lomba alqua ki kan ditin ne kwa songwa ora songwa si doks indelinga indara dus ini wa ki tel ota ngara kerenga riwa ko ne dine kain kwaine na duo si namaze nama duo keren bele kel jam na di bara alke bang nadi jalum ke ngara kinje ne liale do bukutsu ala kang nalang no mang kila lain kila kwa dingo rem kwa mbele kila jamba no kwa kang mbele kila jam endalang namani jang nomas kwa se erdik eleye nga jalumba kai

na kayan kiljam kwa ete inedin karin na magal askirkela dan barnamij bileki mitille nas kaiti na magal si mitil kirkela adeyin kirsimu na asan kirkelka kitar kayenge na kitar kayenge na longa dingang dosi kwa kenang ngal dingang kundul nas kaw ilayin anasay kayenging kirkelka na ete namay na karin na magal askirkela nas kaiti na dan barnamij bileki mitille kirek ki bas udonga na aldinga ki kundul naskaw alansi kay udonga kirkerka ki dal kayenge ne ki dal kayenge na longa dingang dutsi kwa kerna aldinga kundul naskaw ilay lanzi ki kayenge.

na ette namugal kwel alan dangirti mo da sikirti mo alkin kwa borun na borun na men kwal otanga allong songangarin borun tare nja nama dik janyin kirsimo na namakwel asan janyin ile kanyi janyin nama lan kirsimo son kwa sur alan kwa surin lotok tarika alan kwa sur lotok tarika we na alan sursis kanyentia kien tarengare na janyingi dognoma longa songa ngarendi zijua zan kien ala se janyingi burum tarere dik nomoki guti njaylo kwa kit al zi kenga na jurenga doke age yen balong alang gutle putokerale elain na buru guti njakwel ananze kwa guti kalnga na lia abas guti tulle balum diem buruti bangiri bagi na abas guti njale dulle baba na songwa abalum ba duker na undulna bingasi gista bun kiren na mbeleng al diem tuwi elain na se gudom na ma dora buliti alang ila lole ongale long alang jijon na ine gut na mas ngerinti longa songwa inkin dora ngarinti na gudike na tulle na dike na tulle ba gi aljola lan gudja bang ila si jamu al tulle kwang na jo na kejo no mani ara jera alan si tulle jiwi alalia kin dim buru si stare tulle ja na inalon ba dol gudja na gudjiwi ala man jo kana al kuin barna kila dile songa tulle an asa guta kanwa gibas ilayin giwi ya sanya su yanyi na alansi ya si kura tulen a jauli alanke ya kanya na alansi ya su diyan jayin tuleya zan diyan jayin tuleya na niyyen tuleke yi diyan surumiri alan tare tulekawal na kakire kinyi na bayyen tare tulekawai na kakire kinyi baylon aljijan na tare tuleya na kakire jina ilayin na su jiyan su jauli nama zi yen kiwiye, na kawwiye, na tarikawe. Na marji njwa, al di le songa tulle jang, yansi asa jawli tiba, indalang ji iryan jobo. Ila yeng na duldin diyo, lompi al kwasipya, ba delling si soka ja, delling asang on duwo, liya nama way. Na kila sokan diyo, jino mojwe la se nyansi jawli, otan kit ese ji kiwi, alan zi kiwiye. Na yenkege tarika yengal sikiwe kwa kidal denga ratu leka na udonga siki kitulinkawe na kikakirinkawe na sikiwe yengal namas kwa kerna si kaulia namas kwa kerna si kaulial ilain alan sikira kwa do kiwiel yengal namas kila si kaulial indala namadui na indala mbas dire yaula namadile nyaa

Nasiye yesi kuruage nangye yesi impia nadeng nadeng bela bazie kwa bela sipi ele sa jebelbo naki akwel basang ele gutiki gut al ilong anan du dem borun tare piake an dem boru si tumuna irie ele gut banki ele borun belei al ele boru leke niji abo gutiki din bela jaba gitaga turti en jutumu ba nake la kwasi alji tabu injarte al jutum din sur sa ba nas jutum ba yang asi nas jutum yani ba kala kwasi nas jutum al beledi ni niki en dola ke gut kare na ine barun jutum wore namu gutin jake naki ngwa alan gutin jale buto kare alan si guti tu likiwi alan si otan asi kerker ka kit al kainge ne kita kainge ba ni al biki kwadain belele wala galdain gurre ile algikaw. Awu nas jalum. Ji erital giren jaw. Kaan jaw na jibal was din surti delin jaw. Wala kwa kerangasi nas jaw. Wala jibal was din surti jaw ala masji ota jivi. Nama dinin diyo jan na ota jaw. Lea den jagin ele namas jagin nama haddu indaram. Ji kansin baru jang ila nas ki uwa majisi. Baru ila gis kawe nas kundi. Nangil lompi bingas ini. Nabi etteno boteng alande onroba. Kwa kin al kayi na tare kawe, bayyenga delin na kayi na kawe. Na kwa kerna na kayi na kuni. Maranki lasi na kwe lalang kundiki inkwel, dobi duo alke na borudia ke wana palke, alang gutsi pi tulle. Na alande entamu inja, ila gutsi alpi, denga laiba alwenti asanke ngalasi pali. Asan ken ala se pali niskiwil. Anan si, kien surunga si, kien surunga li kakire kinyi, na diyan buru si kutumul. Na lamba dele kawi, na masin dini aginyi. Na kain ala se kelbam, kien kwel, kwa be kwa, loyle na kenyi alam guti ngaringa ila. Ila ina kien kwa yembo si guti, niskurunga we. Na lia alam kawuna kain ulunga si, kege kutubenka. Kida embele, na kainsi na dela kawoba ki borumi na kisin ni surumi na kisin janyin ni na kisin mo asan su tsikanyin dinai janyin dik ni mo guti al den kisin mo yette

0: tare da kai ga kangal jamkwa da barnamij oren uduan jare na ine nama dangi wembeleng yani asa kwa taman wakilin ki yikin kwa kilo fukanga nan da berusi kabe na hatta orea kerna zatar kilo fukaga da dilo kenge na kikwa kulkolu asi na real dui na yeng kwera son pora sinyetin kagel na di orena ke da dilo agena do kenkan na ine na makwela lam mayar mai zikinwo mai din ki pora inin ka alan ki wikana dan suru sikainga
1: e ki pora mai nan ngin ka asan ki kain surunga sekalun alkikan orre na alan zonga tarakan bana lo karakar alan din tongsi diote yeja na maliya tawro jorona jona na orre jaro inama illon alan ki surunga sibagi ka dikle na alang surungam dembele kelkam eule na alang konga surka isle na alang kain kongan ken baldanga kango iding na duo aba enkwa al undul asan kike basawe jidok ba auna na ding tumo nyima girgo idin na der nyamak askeba na duo na makwel aisen suru ba ba kwel ailen gisigio na malia el na bau na ki suru dayen alanga kunde ba alang surunga sibagika lo bilo al kain del din dio an iskang ba uno surunga si sur kigin anan tok janki kin do lam bas imbalong al dien tari idin baw alang orren te yeje na alang orren tari nga bana alang idibo alang surunga si bagika idin aba juel aisen gisi en tulle ba uno din bara si juel asan tulle en na nyeddin ki baye ne tui ka wena perrakia na ki aba puto akara ba ilo suru asen kopo ba na dan surun songa tarai idin aba tarra aiba del din kwa nyeddin tari nga kwa nga sur an kayeba na karaba ki dine nga kulili alan kel ne kiyo nga si dan surun idi karaka wea na nama yeng kuo lomfin donga kain kurono lomfin donga kain ki kaina estalangi bais intalangi alan surunga bagikana alan kwa nga surka na asan kain roga fugo kana asan kain gurso perle kige nas inkalong in albay gisi te bukeli alduile undul ne it ese gisi enga kasi ese indel iding naka neji tokkan kona kay non toge bele non toge suru non toge orre non toge alang surunga si bagika abaki surunga bagika na ka kire kara lia duot alkarra ke ne lo garin bain kelivyana ben kwal undul ki basin kurro kay enelang ne si karin kawe
0: tulle maram bain na dogi si lo le nan taras girsingo na na magal wo tobare ko dogna injingo kingo yani masana ki ayin ka alan sidan burusi kopo na ki dok aininka ilure dogalan ki don token
2: ine ki sense abakwel asan boru dayin se kobo in kwel ala manan ki suru se kwengi al kain sur adan jwengi kain sur ngale kain alan duo di mbara se jwel ki sense ide ala ngalomba albaki udon balan jwel wala zamba dele raya dik jeng nama jwel alan elan un jwengi ine no menan in kwela lan ki suru se kwen nyeddin alkain adi ya adi abai adi kweti adi apai adi duo bayne adi yato e nyeddin alang suru se kwel nasen kalong lobi lona minjio timbara fordon albelong inaji na azaezi uya ayese deng yo albelong inalaji se yo idingna abajio lo kerle duoze abayela duo kerse de antar jarana dingi se jonde ya bi jise yoba de ngi se rengel jise iramba ilole na mayen belanke sense alang dimbara se joyenge anan gitie ba dingi ba jijana jitijang na ba dimbara se jelu na idina dibe falam bau bas enjwa az jume nga sanga jwa ba alululi idina ba din sure nas ulul jamen na abas jumo ba din sure se nas jumel idina jike ke tok bang na ke bele tok berseng nang worre tok bang nang surulo tok bang nang suru do ki duen jalon e nang bi duen jalon toge na ke kwa ger ngang jalon a kergel bang ine na modo en jundi kwa alke na kwela za emboru da ngi se kabe idingi ske bi na ki ngasi idingi nyoke kawe na ki suru se akwel ba wala suru askir gimba aba en asa suru kirgi nga u eribi eribi ba itkawe ali en kwela wala gal asa en dele suru magin ba kawe idina en don atoge aba kele beskir bidial ni mekal dian ni skara ba kabe marra aba ki ke sense dok en se ka en ala en ke na en suru kirgi nga naski dok suru kirgi un duwalang el neski nga se tebun kere akeba idin anakwa ki nyet al kain kain u nyet din jenga kain ba en na ro asa karinja unwe akeba ala ming ela kwa nyet eribi del nama bau kisina kusage nama nyetuga jawe na bona ke enje na inak na magal rose dem birnya jundi ka ngun jundi idi nas kuroke na kalikil maske ba alan kalikil ma kabo na surunga se koenge na ka kire kare na kido keru alan en keru ina la yenge kinga kere ke koranga nyedde na keru na sur se kirgin ela en dem buru basen kobo
0: Tulay, may ramay nuk nas inilole nang tarazir sumo na nama galin etiri karin kain kajam ko daing bernamig orang udu anjale nama yani tumbalin dagzi sekel kan makayinga nagal dogingo kerre keri.

0: tani da kai ga kayan ka jam kwa dai barnamij oren wudwan jare na in ine na makwel anan in kwa masalan foraki a longa din taman songang ere yani incoming anan du era masalan na dai kania incoming dai kania yigizi kina dinin ne yani kwa ngila gidina gidi lombi ini na gidin don ake erel din don ake na gitani nyamangi du gizini yani ne mako ila langa si lori tiri birsu ila ai pa ila ai ya pa meza dal kwa stungwe
1: e ila girsu ngotulei ila bes ilong alkwagen na najibe gurekenye alangi tong dingi na den dio jay na ma sole sin jamin algel ne kikiji ko ngasur kabi ji sole si keli jaw al din tong el ne ji bulo inama yeena firjay na skikelel yedonga kai nakaduin surule ay kala dele an yalan donga a wala yening elnes in kwa alki gafala alki gta marakai la jundina illa on ne idneji juel naka a abaze nelan kwa namaska queen kit wa alka amin namas in wal illa jong na batar mit in nenja ka alambe urung in nelan bais illong alye donga mara alanji janina nanana na sole tajaw algi jundi na ong na tondingi ila be silong alye ay long in ba di jurule jegil ye in balye se wala kay na kwa jure jibe gure kingi dia in namaye ayba iding na ding aldingi ay kania ba din dileke ay gin kania na todi kam alye eri kullo yela fingi dine simbeleng an algi yal ullo banji jonas jomenes jire ki duru nas jela idi ne kullo na duo na ki ki kuro ela ne dile bawa balamba ye wi nga na ski male ngwa aljeyi illa bes illon albajay ala akeba alamba jido kuro doro jingi iding nas udusi bas barang mun jeytel ngayin kuro si bas ki kuro kawe na maze ki kuro fiya abas jiki kuro ajaba ki lulla asin jeyinga ba ala nyet inka ala duo kenen belen kadingi si ala abong na jita atwal nga jayin bayla nyet aso kiki korunga na korunga se dog jegil ne kandili alan buru dog ni mangaske bana son korunga ke balan ku yari mba dog in nama duodi na duo ba erbe de duo ba sitani ne dibdi ay bazato in alki ngudo nga pi ji asan enjalun duo alkin sifi na man korung idi dog sikil ma ke ba in de ngung lompi ay la jilel ba ji ese dog alan in ne lan jaso idi na lompi ken dom brele dog nen kwa abu duo ela lan kimbaw ala jundi balan baw ji ese asan jawringi na alan bero na abas jawi alba ji alba asai na alan an tonko ngi in ne lan asan in ne lan kalung kain duo ay la inni ba alki kaninas kundul ki duru alya bawanas ka na kasi feldin fianas ka alngaba na elne kering bedo fiana kuin kullo wala algi kasi konjol bulo nas ka berida nga bala nyesi kering awi nagi erya wala galgi rigwal yan songa kaina ka ditin anga na kuin kabe ka alyo anina surto el na ila juru si urgul indo al el nagi kasi ki beri tan na dem bari labes ilong mat al aneng anga sambili ngala anga ba madem bari bari nga wala ke ka alba undul na ki bari angel ba ka ban gi sambiling ela dele songa man nin nye nyanga nas kerlo dungo ka namas inelang alung al anni indole asan duing ela ayla inni ba al ker marra adi derle kiyo ka aining a asan otoyngo na kuin abung asan kwen kan nga todik din duo ayla inniba na ding algi dingi na dileke na abo duo ba dingi si asan ki kurojel ki lulla ala undulba iding ne yang kwa kat ina na aba na aba dejang wala aba gal kwejang aljel na jabung jidok bak injwana ka nama dog de anna kwe ang alang o na abung na asan inga kamimba asa kaini si ki dongatok inkundul ki doratok inkundul alba ki keyakang na indaingi orre kanina kaya nyet naskuru arrakay na si jurunga arrakay kusenga nang kayenge na daing idi indila ilal kafe na daingi ala nyet kidonga tokeng kanina kaya iding na abagis jiduwa kounge nang iuranga jijurun na abagis jisi niu kounge nang iuranga jijurun iding ki autokang ala surunga sibagika na kayeng udonga tabunjol
0: tulay mayurambay na dogi sinan tarazirtingo yani ala ki kauna donga tokeng namalia kamuna kila kwasi kero aldan buruke yi na karang na ba ka baluk la derti taman pour dunga ko lonji bele dere la sejani lakin dere la sukwani le aba kwa ba na el duwe yegigi er ni je ba jero ye le man ngi sini ye ba gisi uru no dinga le on na ke bara fatay ka nga jam kwa na magal ine tirikarin na as a kerkinga na dog dang girsuma in dang buru si tabun kare na kaisi na kirsin dang buru al kwa ko lan kabe na tena mai na karing namasgal asikir kaiti.

tero ke nga ala metil di kisimo ko nga la na da metil te gali meleng atsa bot arandu kello as a du bot du barasi arandu kello as a du barasi bot arandu kello na imitil jamaili maski ngasi ota to lagas pulmiti as a du barasi bot arandu kello numa kamuna de kirsimu na marang numa totok kabu na ititi kirsimu alande ngarakarang den ara nama imbeleng imitirin dio do al elenga le ka au kwal elenga le ka aule do hosi mani ajelbo do hosi mani ajelbo isde do asaji aya do asaji in jalum al inang long kege lo tobu duo aisa gi imbreng al inang ja neye apiba neye apiba dembele ajeibu ane alang bitiri ngaratu le karang kem ko la sutu lenin kwa ine dio imbreng duo aisa imbreng alinang ja na alinang ja al inang beleng al bele inang beleng naye apib naye apib ila bele si jiro ajab kangi na bele la aba kise ya kanga pib na den a nukta ngale do aisa imbenen al do aisa imbenen kuskus nangi tabu omol mol nangi kilokuru neji as yaramba neji as janam duke na jiri ta wo monor ke bere na ngi kila kuru na jide nga razalamba na mak imitirin diyo kayin asa duwa bota aran duke lo

hilal du al kewan du mbereng al di mani ulal di ngaruy dum ko uraji tapi ne jiden al raji rengel do alba benna ban bersingo ma se ngwa mbere al alalei ne mbere al ki ne kwa mbere al wo kwa na yi kwal ba kuli nange dina ma ra bele ke jam enal no banni ne jezal may ndu ayi al giti tabo mal mal na kilo kuru na yi yoteng anande an raja na den ara kanga jerel ba na du it al kwa kisi mani nga tiel al ke ngora to age bo na may lai ni ne nan kanne na may lai ni na kwa kelon kumitia na nga sutu bo kura ne kilo ko mon mon ngota izin dio ki ngota ongal dien kisimo in metilin dio undula anem belen asa duo balasi bo arandu kello no ena long ne duo bakin ongal kinin dio jio duo bo arandu basin kello ne ila duo sa bo arandu kello ba jiskeri nyawi ne ya aira keri nyawi baki ngalasi na keri nyawi ine ki no en kamin ji duo juel alang kwa semana jang mani alang ding orren kwalei duo al juel alwi duo bele beleng ala ndeng ala tudule njarang ala ngedda ye jisi bot aran duwa eske loba numa du jawya na kimudu an so nga inyi orre da ilen orre ake ngale dok al kadu man aldinga le kwasa aldinga ke ines kawe kwasa aldinga kawe na aldinga na mitila kim kuli yenge nas kwasa bela seenga belenga na maran du aldundi kenge si ya le as domba na ki imbeleze kwa imkwa du obakeng uunga mitila jundi du abakeng uwa mitela jundi ke alke uwa maskundia na tueng alang deng alang kida mbele baylong alang risigire nja na deng alacharang tulilen na sinjalum ingiri kangi na kages pungiti alang ina jambay in tulila laiba na inal tulile au ilal kwa king gira long alikawe albayla ina tulile na hidi aljisting alke gira yazayo ba tulila laiba na ilabele sayo marambara ilang ina gidin si ajaw din si akaw unandain si akaw na ilang ina kwa kolwe intulala.

0: Donc, avec quoi est-ce que vous avez une méthyl à l'inambélen des malades inambélen, mais une méthyl des malades inambélen, mais une méthyl en dio à l'ambélen à l'inakinjaran, et dans la quoi, des ratoulés mancurul, à nomadoc irikiel. Qui ne m'a élangé, d'un camin, à l'an qui m'a dit à rakaran, d'une inasambélen, à la doua barassi, bot à randou kello, à oudon à son masqué, n'a ma kissing titi, n'a m'en d'un rakaran. Donc, à kit, à sa gal, mitila, son wakanga, doc, n'a ma kangouan skiing, à balmasi, n'a doula si, n'a rakaminga, n'a kungitiasi, n'a d'awaye, à quoi en kria, à l'indou, à gira tu lepi, n'a skoal spungiti. N'a ki imbrez n'a inqua, gira alba ota kidye, alqua, à kouli, n'a alqua ski imbrenga le kay, n'a alqua, à diem ki imbrunga le kay, n'a kida imbru, da en kwasa puwa kan en kwasa lola kan en kwasa elya kan en kwasa reita kan nzulonga kan kinyet me yengal kwa yanga kan motiana putu en kawe nanta kan motiana kien dola sis a kulngitia en me yei al kwa gutkeria na ine kina na main coming a alang utka alang kai metela ngara kerengel dulen na kwasa coming si ne duwa sal longa songa dok se kwa se fulngiti ne belemba ilaye tulala ba tulbadi ye tulay aba dine kwa janba duba nyanga kwa se seete ndaran ne ine na numa marang ine karing numa gal yom ker kela nas mitir ker kabuna de kisimo nakal inin kwa asang sok ker kaiti na kibara batai a kibara
1: namasin kaiti ingisin wa alambai kiwon kuna beleki mitil beleki mitil kwa kitinye asafor kanga na kisinga
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور
3: baila kaeng ala ai mendeling mangka kiribang dok sawakin soge saming ke borai samin dokil mai simoi na ila ago dok alansi kaeng berenga tesseska kidal deng kirsing namado kwela lang kel na kirsing o berenga perjanga de kaeng na kel na kirsing o alande ngara to le karang kidal dok evel deng ara karaba woi sanden do borole in namagis anin ken tullingang beleng isa monko en ken tullingang beleng na nama in walangis illness agodok na kese dilobari tarasindi na inga nay umo neste sa kital kayi na kwa unse nga kital long asankalum so ke borai namaste ngoro na inga ke boraina brafata dog ingusena inga tarasending tusin ko enkinga namado kelalam belengan ken sengan kemba ya kein na kel doga sankago inal waring dog dingan kethingo kin na namakere again na namakelangis anin kawle loal era dog kengana injili ni ye lompin ko ekie na namakelangis ken tulinga kerga kernga kawle ken tulinga dog kernga kitaline keini namakelalangis kawal tarasin liaye lompin ko namakela nama kwasi bulo ile na kenyi nama kwadi ngame ay long na kwen kame monkwe an monkwe ibrahimin tabai ki gabale al monkwe ibrahimin tabai kiringi na ngame monkwe al kwa kerngan den tabai so ngairi na ilole kwadi sinama den arakari nasa kuroba wala gal den arado to le karulba la ine kidik al yal ba era na fago yegal kwasi ile la nama singwa na ka bingase alangis ingwa kisense al ibrahim kaba ila sale ka al anga ila sale al wo ibrahim kaba ka al anga na kisense nen madu kwasi mfaleti ina linsei ela un alia dogele ina lompi na kuye lompi na utonga se nyete nyepia nanke onko nyete ribereal bakedo baden garin reng enga ina kwase na maden se empality ela sale al ibrahim kaba kal a wal gal kal ana kaina lole na bereng ina dombrendio ina mas kwase empality kisense kin ibrahim nama isagin nama yogubin kinal kele garin reng egal kin dogal kuliyene de dain dombre taguni den dio kenyi kinal kul den garin reng kere na ina mas kwase na unse na empality la una kwade se akele ba ela bele se ndalang na ela sale al ela ye dok namas dok kwasi nkwa ye taban walgal ye alka ye dina resingo dembele la resingo taban nama dembele araming an dembele anga na ye elalo namagal sale ye namagal filistin nga mbele al inalang enga na ilo le namadogye kidik al kwa kenis utong ase ilo nga dingang shakke nkababa erikene ilo nga lang eng walgal erikene enga na kwadi abajal na jumo adi ilo nga masalandaya mojtama adi ilo na jumo na kwa kerengale dok ban jumo eridika ba kena enga wale indeling ban jumo na kenis ila resi iting gal dakawe mara kise nama ilong elarisa sa galdakawe a bankawe nama galdakawe mara deng erden dora itasenke kumal asenke imba ille abani fena rugiende nditinge aba ille abalompin den belesi de lompin se den beleke la walgalse yom lompin se bagika walgal lompin se skume ana yesi kimule la sale mungkin nasin beleki butu pago in ual ina nana nana nana long na ilole nama yei na kwa utonga dise shakne ko mara utonga de kene jido aba jongone jegila aldo elna pia el risiko ase pakat poldong ina kalyo ba inari a inen yala ba jibasin jiw a indo ken wuto al elna pia a ke kwa kernan tok ala geba ke kwa kernan al kergelge kwa de na mayen kan ma ye kaba kaba dog min ibrahim kan ken atene ale a ye allah nin ke al dawtin ken ken ani ken atene ale marang a kise el lole a kwasi na mayana gadal ina lampoy marayal elna pago kise na mas kwasi ngwa bi yo ha nan galde nan ala baba wala bi asan imbalom al ken kwa al bi bayna dien imbirsing egel ken kwa ka al dien ewel anga ina la lomba al yin ewel ken na ilole na madu den bele asabeta kwasi kise kwadi na madu kaung ye kwa nyet al ken kwadi dien dio kwa tolenga bakeni walgal kwa riyan bakeni walgal kwa kital tin kien kilo kel kwang bela kala me bakeni ela lole kwadi dog den bele ela si namake sense agil ke na den bele ela le kwa itiel ki joros aminga na kwadi gal kien tabomele ina karotia ba egel imbele inangal sey yembas kenga utonga toya kelele kertintia kela al kela kwa tori kenga inkami induo al ela yala iba wala induo yala ngaiba duo ela saki kalomalang ela ela duo al kijalon kere wala al kino kere ye kwa di namas kenga na kela kwa nke imbele asi inalam puto kere marang ela tinle yeng askal ngi iba ki imbele kela li yeng kenes inalam arrakawe kela seyan seyan ala geba kela albu kul korongi inalam ela wuna yeng tsungwa ngere kaung ina kwa korong ki embele nga se kelingi na kwa wori gan ki embele nga se taggen kwa tare ne Allah sin ka bana kaungi ela nge songwa ngere kele ng erbetin tare ge na erbet lo bi lo al nefia na ri tole ke yero gi de karal do bo undul na kirel ala nge le ri tole nden arra ran wala ele ri tole si jegil kwa ay kawe ala nge dok el na tar jebi asan tar kele lole ababa wona bagile min tore dogal illa da en dombre to indio takwin le aba jona jegila ela sale lompi wo adam setewa na liadogie na dien yena ama awasipia ela sale ki se al nefiana sie lompi wo adam sinse kwaji ela koro ala jamba aba ela koro jamiji al majusun na den jusun ina lomba den way al waitel la ajane suri no wina roke nangal sur nanga surke nangal jasat ke namasun kwa jabani fiana in kuro se yike in kuro nyetin dio al jamara in sala nyamma mara in sala jami egel alamba jusun den way namake ka den way namay na lomba alanki sur way den way namay ilungi alanki ru way walgal ke mutuwa kitali o wali yanki كلهم بيس دي انتاز لك ان الوسيله كان دي انتاز دي الى سالي لي وسيله ان المباشر الان بجوا الى وون الين في انا الى ريسيبيا الين لون بيس ان نا كيسين سي مريلا لول انا بدو جي اربت ان انا الى كي اوان دورا نمسا واسيلون على او تبع نمغال يي نمين غوغل ريالي كويلان امي ايغل دين دوبن سي دوغال ميني دين دوبن سي ايغل الباينيه لول دين دوبن البا امي مين ايدي نمين ديمبلي كورونيا inkidik namado genes namming etentin ledo kwa king abodojel assemble joa unse se karle ba a koransi se kere na ilole aso isamin dog kiborena kiborobata yina magal setting uro namasgal engo na enga namado golal ngisi wa tando asiker doge na inga dok kain sena kirsin dok dambele na luwarin den kirsin al kwa kain na karela lan kwa den belen kwa kitar wari gage kwa wari ganke belen ase kela kame ba kerek ela une en sibas ela ewilinye alan kwa koronke belen ase kela kame kela nama dok ma asin asonwa kirsingo kela ling yen nama erbeten ke entare erbetale duoti na lompisi lompisi iringi walgal lompisi bagyafya ba allompi yei na lompi ela lole ali irike atorik yesi bago na dungere yawe mingi dalba lompi yesi dungere yawe ela lole na maye yegal na inkwa ke gabale duobe dualbake egel duobe duo alambas korong ale ariti duobake alambas korong ariti kinkwa kenal ke indel dindio kwa nyeting kul doratok alanga kiaba di alamba kuinkwa gesonga ngere alanka abong na digal kital gal kinge kala namagal kinge ela lole na bado yanga lompi na sinkwa egel mara duobe duo kali namming na do galfengale wa duobe duo manifia ana nay jisi kari lu na do mbere iringi maraye jato ki abaskaiti dok anamba koronale songaka na ira namado gi andi mele ila ide al inalan kirsingul miide namaye ye ide namaye erbet walgal sitan namaye ila lole anasken kwa argi walgal kensu kwa ke kwandio na lone ensile namakai kwase ile kwa kidalki enkelma nyokkege al kwa kital ki enkelma ina lomba lompi sikweli wala kwa kital ki enkelma lompi le ringa yeso ngangere namaki ke duo elalen kana ela wong albijini fiana lompi ndembelesi jarelna lompi mbelesi kira juliti ba ela lole yabase long ji alke tabe mindele na e songangere ela lole yabe ji sikwel na namaye na kengwa nantin le yensa songage abaje ona jegele ten sogle abajumana kwa kain na kwa kain uto tole akawe banjumo na kwa de kele na dien kele kai nagal uto ajite akawe na uto ajite akwa kele namake kwage namaye nalbay sitanalba kwa tin bitin walga lobi lolba ni fiana lompin kwa tole akul alang ridikawa egal yedo galamba ide dien kele ke alang yedo kwa de rang alang den yo yedo si kwa de ke azantara kwa asa deldin ma nyetti ngalange abako awni isjumo dodik banjumo na erbetin tabay walga banjumo na shitanin tabay luwa ba jumona kwa way kungul songa ngere banjumo yana osonde walga sabe ken kwage ya walgal is namagal lompin kwage na namay deldin kwa min tore gela min wada min den tinle na manga sa ten so gelle namay sitan walgal erbet na yenes kayness ina rigiti kwase maraji do dinjuro le tolle asjat ko bawla dinjuro le tolle ajegila ba gi asinji wasu ngangere le jisi dio kilula kriti erbet neski dora ila ergiti naki direction tike deng neski gergidi ergiti naji asinjalum ba kese wala tabu ay jawiti asinjalum ba maralya ba gi onani fena bawjawi egel namas jiw ki sense indora yala aba indora lompingala aba egel indora ye al erbetin ke alya unse ngital kayi khalas namalya lakin le nangel naji yona durum jawi wal gal jiyona jurub jawi egal liata ela bele ital kena injula lanja do kisense abasonga kakira jarba marakidi do ingisi wa ye lompi ye lompi ye hinneske den dulding ko ngire alpia marabani fena jiyona do jurub jawi mara abani fena jangone ki kelma diyo yese seya wal gal yese joyi kidin kelma ki domboren dora na belia kele sijal domborele kayi na belia kele sijal kenda ma kwa kele nes age abas kele sinya tinjel nes tesja mana ela lole ye gisi ba espace kan ye ba lona ba kwele ateba ni fena ji dinkwe uji tibia na itingi kilma puyapia na nyangana tiri fiana jengo sana dile wenga na singwa egal ba kataranga liyo na inga egal na wel arangis jasu kwen korwa kidal kayi alkwa en kamya egal no mangendiling duosi kilma sa jengel ba yelo lole kise egal din ko se dok basin jaso na yelompi na madok inalen kikan kuldingang altewa ina tewa ba del lingalam bas kem kuldinga si loan ko se ale kereti wala lan kem kuldinga si utonga kisipi asan yensi we ina langai ba anang ni fiana utonga jitinga jaw mainding ye kise ina lomba jisi aisa utonga kelale aila bisa ini jisi mende ben ya bay ja to wadi na bay ja na mai simbeleng ina langa jaw na mai ja na mai simbeleng ina langa jaw maraya aisa beleng ina langa la jaw ba ina lwal ina lomba ki utubu uto in long ina dulding ko barana beleng a jiman jumane din sur alamata di kene undula ya lo wadi ngi sin yen adi yenentia na kala basin in jelo mal yei na jisi in lafunti king ko ro kala jaw egal tarasa la ge ba egala san jengono karin jawna dele jawngi alon utonga to le kala si jaynalang ila lolo giro gaba din juro ajolu bage khalas na majummo ji ila na khalas na doraji tijo fa na kullu malba doraji tijo jibasin jalom ji al erbetin tari anaja egal na al erbina dobi do al nifena erbetin tari fi wal erbet sis de mele kelam ila do na mninke ye alba juro poiti ay kin na ma duldin ko enke ko jege songangere kwadi al kele taban ine na ma yisa mon ko enke mbere na makari inna ken ala na kwadi na magal kembe la kabe kwa kitalba kembe ake la seke ala na mataras ken kwa kitalba kembe la ake la si si ake ba khalas na bay na ke kusinkin ilole na mayanga yelompi na madogey taban ilole den tullinga sanji jalum duldin ko sel tewa ho ajondi ba bayin kwa ken kwa sel nan ewa bayin undi egel alamba ken ndie masir asan akal ngaba tabu sabba ainin ka mara ine san ka awlana o walgalalam duin ko ya denga asan ka awlana o kudin suralang inalum na yeng walgalsin doma kwa denga walgalsin dombore ad denga san gut ke san kalnga ka ayensi al a kanwa na al a do kayensi aisiwa alanta bu ai kawetia wala alanta bu ai kawetia alangzi kainas jenga kain alang kainas jenga kain adi do daldila nelom bal daldile kain le ya to de kelene ka su kumme alando gloto le kain wala gal alando rumile kain ai kinna nama yena belenga ke la kain alba do giyei lombo lompingo en kem belenga to lenga kerna aldo elnas kwasi pago ai kwa ainin kain daldin dio abadem bele ker kamme nama kainas jenga to le kain abadem bele ke la kamme ba egel nama do kain nama ke nama jurup ka na ba jurup ka la ba erbetin dora ina erbetin dora kwasi kerrek bas loko se do duti in nana ma dog dik ay lole egel na dog elalangisa go soki boraina ke bora potai

0: Bella urre qua don ogi anni alandu in don adi ele fago ai si bomungo ko gidle al kamungo ina ko gidle gal al ko ngai ai si bonga aba tirin ko kul ke kire bang na ko senga dien tuga kein a indalangi al balung na ki ko am bele rimenka a ko el ki sense yo to alang u tagatini kirsingo a na ki en serata daki bello na dog owners sur e kanyingi idina kido diele ko en bidaile buel alan e gisrim memba na alan bua na alan ferraba radio samarinden a life na alkena tarifi a na dognes kay ne zako ma ba majidan dada hadiyasi ani na don e gi ini a na madu kenes daimber te bunka go jago majidan dada dingore ko don anyani
1: asay bara tolla ne sinan taras jafo a joingi jirsingo jitumo bagi ay bendele ngore kwa donga gi anne uno duin donga diele fago lobi lo albay kwa kidlena ko nga ay sibonga no kwa kidlena ko mungo ay sibomungo ona imolo jano ki longa karkel albay a namagal ko neskel kam itnes otolum fi kinga resingwa sanday ngore kwa si kago namagal ko neskago asay ki bara na bara fotay
0: e asoy majidan dala din worre ko adonga inan taraz gani worre ko kise bayay nakwela lan sidan sawakel kam namakelo to ne imbele mbaldan kirsingo marangina bawal biditinim bang abanga ya kingan kan abanga na iyanga kul marang ba idinina abanga ka idinna abato bui na iyana kuyi ne ma ila ngungi ne ko alanki abanga ko na ka birisi balung riberisi al ko kawe bayan kam ya madingal abba awoli wala namale iya nam elangungi kisur e a zeninal ki kwambiren kaminga zisur kamilen kaw inan kan yana baba kulto ge marang idina tala songa zbaletiel namen ko halanki abban konari menka alan abban dog e ille songa mose tawre barin idina e uta songa ke ne undulaylan jarsa sagate bugalen ne intalay ninal e bisbalung marankuela landere ile songa kirsingo banogi nesdan sawakel kamna makela.

0: Majidan dada Hadia na dogore kwa Albanese Kelbam na kuela sanda ing aldi kung ing aldi oto namas dog balda nga songa ke ne asa kaying nasa kung aba namas dogwela lang isingwa alam mo edik kel na dog abang ki dora wishi tirikirsingo liana makain balda nga leko abang den tari wala den lo alon fija ahilong alang ahijago.
1: Lalek tu lay kibara na bara fotai. Den digi le abban den balda le alangye ilong alang ken do gale le abbatu lay. In kaminga alam bending apa iti si bagija nas ji bagijul ngi na matlaye ji si fulngi. In nama ailong ji abbaton diyo aljain alang ina jamimba ayubele albadini alang kirel. Lo digi le ninki enanji koronjang. Kindo gola sebas rokonya jeng uding asa jiding koronsi kindo gola ntabun jina ina lomba ajidile abala jambola jire iti jaungi lolo ilale nama dok ilong abaji takatini kindo gola ntabun alangkajang asa njiyang asa bagijungi di rokonya jeng ina lomba anamang ji iti jaungi ti diile marang ajiyang asa inas bagijungi ti ila nama ahilong na awle dok azay jidim kwesi kelijani al arifiana kelijani na jize bisa jaba na jiye si itirik jawungo alan dok jawunginas ayjwa al ki gafalay duin kwe kaila elayin aldin korong dik aw iske nga. Kaangi naka imbele semi. Wudi na ki ware kwa wala abanga aldin kwe jani fiyana ki kilman fuyini jaldina kwesi aljaldi bari den ga duraje bumba ji ela jaldi na sa jalumba kelan wala wayni ela bas ilong itir giya ba abba idde janga sa kelma tokke janga si erdik e ngana ko isiki kelma fu yin jaldi ngi asan in jarun ji ide din lo ela ji de ela jayin wala din kelma fu yin ela ji de ela jayin alan ka ja alan karin jawngi ai la na ide ji din ko isi jutumatul lazul ngi tiba na awle dok aba zidin ko korom fiyana kelijanni ina jwaba al illongalang injalun nafilan wala al illongalang innanja lala awna sinjwa duin ko ka al luna in erisel jawal korong marang in korron se al jundi ne kin dora dijjo yana gi james in dora al gi luina innan janningi al akar ke ngalang innan jo ay long indal jina ma illongal e abatu lejang kindo golantabu na awno rokonya jang kindo golantabu rokonya ne ina lombal ki turi walal ki ki umura ne itti jawnguti
0: marang ira se marang ji dam buru janne jam ngarang yani kadaim bullinga sikki kawla alang yani in ingi safari di al bagi walal tawadu walal al kai idine ki dam buru al zikara in zikang jina abba jang wala ganna wo jang al mihim yani ne duwo de jang aliti dai borum bulila sikala sikalun alba yen dembere duiti anin korongi do
1: na ela kagal dama inna min elal bele ki sense ki erisi kauna den kerina to bos kalomba la anna amang illuni na ji se jannini wala na se ani jawingi amang ela miti le jawngi al kayen abonga in kamingalang appa itis bagi fia ne le itti deles bagi iwi marang kain abanga si wala kain kuna si bas ilong yang asa si ere lo si ye an na man dai mitil kain abanga kamiyengi na mikien surunga si inkeli albayenge bas na si yang kongore kindeli marang kongore njeng ela bas ilong al kindo gola si gena kajau niki ele jurnyu alang laba ya appa nga ji sebagi fiaba in namas kale finiti masalan otto jikwe zain namaki kelman fuyin yani abaye erifia namaki kelman fuyin jaldi jato ya ban ni fiana appa ngal umural murahik le fago kikias bele utobel kangi wudi na ya yom changa na ya launa ji na ya uto jumeli ni na launa ji koronjanga maranji yesu rokonya zaba na jia yesu kelijeni na jaldengi ina zami maduin kwe kalbay bara eleng aldi alan soker in korong kas emba garre ngas emba le alama njami aja anko diko mangal eleng naskuga tan
0: nina kamati ribi ina alkoel ina sika ina imbelele akago kul aldi na janna jami illo len ka wereleng inwa ye abba yani jial abba jang din tala al dogola gena zijan waragal ayere al dogola na yangwen uto kulal tongin legene ji abajan tala delinin kwen balbaki sabato gi walki sabang kuli
1: lara ki sabang kuli e yangwe den olukke den sabba nasi jidin uluk jandin sabba nasi kwe den olukke den sabba ji al abajan dok sok dig banke ne ji koronjan na jiel e jang sok dig banke ne ji koronjang na sok dig nagal dola koronge maranji aljaluna yom ela ji koronjang yani tala elele ilong alan kero kwasi di tala e yani alan ji jang wenes di kidin koro kidin korong ela si jin jin tabu na din tabu si na jaba yani alba ji jang al tala si jang alin kaminga al duwe de tongin tabu kuli ala ena jwaba lan jitira dok giro gento bujang nama nama jidi yang iri jang din korondi le bayne ngala ngemba lolo
0: maran korong in jay jay la ton jile wala baning ina mustamiri na ke izaka ne ji alba jang ne la korong ne gidin korong zinel ba ela korong hal dogola no ton kulal ke in azigi ba
1: jigitisi na in kaminga korosi al jusungo abaji yesu no man jusungo al bon no man kirel
0: yani kan awa midil wanya ba
1: ho anya ba na man jirrei so nan jisngo tore gisa margalan kire
0: o duori ge yani berangalan so no marga yani yana ma ma marga ta
1: yani zenial ko en kama dutun ko yal baska koriti al kulonga kurtu ji abaji abatu le janga dola man tulle jurnyo na man ji abba koronje ni bas injalung sare ki ndogola dok alben nan korron kanna maranki ko el balang ela korron day orren dio kena jeel
0: nama koronda nga dango rendio kan kene jeyin nan sekia idina abba asa kona abba ri ho aiba ni joto ni jane stala janne lon vitala ini dola kin tala le gola tala go
1: tala gene lon fi jisriso
0: ala jisrigo izakan ni kin dola si juni ne jurnyo zo le kurnyol sare lon fi kin atingage atingage lon fi le sare nangi lon fi kin atingen jingo kinga dia kelal ge kani yema zike ay dora ziyo aran sare e dalin jisas ge bayani asiko aba dogol kurnye ban beren aran ge sare doin go to le kuro maran inji jeim din go en to le ag security jisia laiba
1: allo visi na security
0: allo visi yani dual ko jirnya ran injwa al awna do ile to le na doglom file aran dalin ko en di laiba dama kallon vinge rendo siko jo yanke
1: lale se na den awle dog yani ji abba aba joalan abatul lejang ina joaba ji din a din kuringal ke ton alba ele yalan jannin jundul na kamena kabe
0: ina si inda kawe kwa kabakin yani hada damna jabal dok yani kwa gines nagi sengai
1: na jamna jaba delli ngai ba anna man koy surunye marang uto nga kay ton dio alan ji yanga si yow alan dogola ka kurol alan tulenga kurol na san ji sibagi ka ortia
0: zero kallon vi kwa gen
1: nama ay long kin ay sankawa jamna jabalay ba delling marang din julung al din tabunke na
0: ne
1: kin utonga jijo din tabun bayenge na kin dogola si jundiya ne kile dora kania anna mon lum fukwel na jijo aran jurnyo alan gi abatul lejam digile nama ay long ajize masalan konjola zain tondio wala konjola zain kin iyankwe ki ndogolan wajile ding wajise jirso basa nyen kalnga si jikidin iyan ko korro ngaba indama degile na awle ki ndogola si yani asa jirsin yani ki uslub ela jirsin ba asa nyen ki wele din iya si na kajaw al din iya si na
0: ke dora ida sin jirsin ba lan ye al din iya si na jirsin
1: aiwa na abba ngadega kayni nan duo din ko enin ke na zai ardi korompia nama sin jami in albay ke uton albay longana den iya
0: yani den se yama den se bay
1: lona den den se balbay lona den en ke otan asa
0: kwesis den yani kwesis ki den yam bodjalde
1: aiwa lala jabani abani janga naskin belanga se wal kin kor ngasi dogolan je jawli tengi o na jawngu naskin long king belanga se lo joel na dog yani anan sidien kor se bay dogolan tabungay ba kisense in eridan boru tarrai maran tarrai basanye sai alan duoniya ba basan kin dogola ni ki weli asa iyan ke ba dien tatle ka kayin asukon jolo kayin
0: natin ere duo ken alden no dogola giddam rafen fi in kan gedan boru za sunwa wala
1: songa
0: yani mush dogola giddam delling
1: kwa
0: alam kwa songwa gi
1: kwa songwa nin ke ne den dio
0: yani nyala ne gizim ba jalji ubu al din ubu al kindore
1: lolo era yewa gi abu jwal nki sense yani kwa in ngul wala nki ndogo la ina da nga batu le ke ala la pakini au ne ela janga san kim bele nga si jatki za ta dogo lan ta bunga lan bele nga ho nga kala pa po nga kuriti aba na awle yani an jumono ki ndogo la yani hatta an nasiyen duo ker su kumono score kin denen kama hay jikal kel jame ani ani se nganyo asa nyemi lolo ele dunden aldi sel bunde wala kela nganyi nga tulle nga lage ba hatta na nyen do gola do lege ne skele na ton suri kanyi nga basi njwa lolo in nganyi tulle ala iba na man ni ji ni janga na ji nga si janyi ele bele si akit basi njalum kin do gola do gola nkabe yani kin kalima ta ton dio asa ratti ben jaw ay nin jersu mo kin do gola tabun ala nyen di le nazar ka ba ka eba na awle ngang alan do kidini yanko e kabang a tinsi jayen alan kiki bele ngas tawadu bayin alke kwambere enen kama tawadu dai a kidai bele a asan jirgungo bayin ki bele ngale alan dogolan tabu annan kake anan surisi kenkil manga aiskel lol balan dogolan tabu kaba anan dogolan tabu bersum o elele na songa yani abba ele janga san kin dola si daraga jaw na awli abu do jana sura jam kwa janga wal kira jaba dungo janga kidim bagi ines ami makin kira sala jababa wala din suru sala jambala na gi ele din sur quel nan din ani din bagi nan kin jay nga gena jiki anjan maralan ka ja asan jirriya jurgongo anan kin to golan tabun a jamba na din dogolan tabun a jobumba ka ngene ka imbele se ami otto din kwe ela ye kene jisilo kwe den kwe sai niwin kwe sai e dogole keni yen songa ngere kidien yen ani kania ke sense yani kwe new daga sijara mbaba wala daga ele dora se tabbe am fiaba gijo abaji abani jangane owol injemi al kindogola se sey umur sene ten ken wala umur tala se sene ske yasi tikene den tabu njewi ngene sijara jabi ingisunwa abba ele din dora ele sije ngosi ne kinjabanga kele sije ngosi kan ne skandalami sare ya bani piano skainela umurla fago balan baze nan dogola dinga nasin acher seneke heda acher seneke ba imbalance yaraba jial abba jantaga inasin jobal jab ala jaba ba ya mungkin nasin jwa jika abba kilmagin amin nasin jwa dun ko insi jaran jabatullah ra ba
0: wish kan mungkin nanin ko ga nanin en ne rivi na maden ko fi an masin ben inan kan jana mu ko san den sulta ko yi faride bi an ko jial nga jaba ma tu jika anjo
1: jondi ya ida mungkin na sen rudde nga fiya ba jikanjo maralya fingiti na kidin sora
0: egel ge kaba ye rat ila kaba ye egel yani hatta dingis ki udo ko abana ma fingina ami malato ne jijam ko ko bani ngam
1: egel
0: ala ba jibba gi ja ye si hatta din jam na karaja min den da kya jam ba ya na karaja ba na den da kya jaba ba akit ye asil lombo jikai ne jaw na kai ba na jaw lakin marang amin illon na ki ila doraja ali ye na zaina hasi ki kana den kirsi
1: Toka kwen karra.
0: Kwen karra na kwen denda kia jaba. Maba denda kia jaba akke denje. Yomba kia nang era. Yoro nang ila le fago. Nama indala vya maranjita ki nkuruo. Ani njualan jarang abang ila siwan jarang. Marang ki ila dora sing ergingi ba.
1: Aji jwe lalan sing jergi.
0: Auja wala al din juru leng kia sing jergi. Ilo leng kise dia kana magal wel doga lang yungwa. Abang taala kise nse. Kinyengal kidien kirsimo lakin maran utuwa ke ni gelle son apage iki golan abanden tarandeng ren kirsimo inal ki kana dogolan no jurnyo gersin aban talan kirsin ko lalan kan ina abaziki sabato kagil ke sabba adin ko kilman den ren idi neji abajang ne kilma toksiyang ko ga ina kan ngal domboren ko ansin abato ya ngo awuna isna ongal duti na ilale mushkila ga ba ila dog din bajine ji jo anjabo lakin marang insa jumon al otto dogola sis gela awuna is wargal ongal na jundini jiyo na stani ya ngo ker jiyo na tani kila sis jundini na tani jiyo na si ya ngo ker jiyo mari ga dikilman za baka ngi kilman insa jam
1: kilma bas tok gen
0: bas kilma to jan is ainin ja ki kilma to aranki ngo isol ongal si
1: jo ni
0: kisa to jo ni ila si kul jundi ila din surin ila si akwal bande yin kirsingo.
1: Maran dogolan.
0: Maran kwele lankin dogola si kirsingo. Alzi gi yang awna isna onga linken dogola yang. Afurta sa ayyito ayyi wahe la sa togola sa awjang.
1: Eh.
0: Yani dabel basid masan abe yang kwa lankwa. طيب ناتين كو علن علن علن علن اي واحد لك الاول ايز اول ايسي كده جن لو تولي منجا كلا ليا يلو تو اتلي من كين جوين سكين سو
1: جوين ياس كين با نا اولي انا ان لي منجا ين اسي ان لو تو لي منجا نا جاجي كا ابا ان سي جالون كان ان جوين يا كين جوين يلا ياس كين با اولا يا الكترون لكن لي من كاين كاين كوي امان كده ان ابا كين بس ين هن نيوري aman ki iya kai bas abin henne wuri ila iri na ma'ailon ne na sa duo kafiya ne na duo a dute uto ya na jumuna ke razaima na du aman ke ras ke ba annan otakul jammai din ji ya bas dusai na du dusa jamas ke ba maranin manke koronin songa war janyo na jaba ji al abba jangana ji luyi na stara jangana ji sense jualan abba sense ngen ba au na din ogo si jaldo na din kilmas jey na kaja na kin dogala si ele din tala na stiel ananyanga ogo wala togi ele din tala na stiel marang alan ji din sultani ke kire alan din kilmas injirso kirinya anko ele sa alla nyawa alan kergala zemba wala alan jundi ba jounu dogala jabun wala si dogala yesi kiki jundi la anna shunu indala jiddo ko la sina ska ya na do gola sina karinjewi
0: yani hasi galba nin jumon alan wuon ko yango si junnes do gola bo yani kulal kay ne ku ndiya masaran yani zurufa la yundi yundi la layal si yen kalnga ka salumba lakin mar galiban do gola ki den yan gunde na maji yani do ni jumon do gola au is ongal ke os na ma jundi ki den yan na maji tay alan ko izaka na yin alango zin kiriya alango ya irinyoke ne jira tare ni na lanzi gundi do dira lan tare bana en nuni na kamal wal do dira lan tare fi alan ya masi e gudin si ja wal ali do ni tare fi kila kila an wuri ki fi al tonki
1: e dimbele do sa jammai li bara anin jamin sabba kasonga ngere jamin ere rakkisas indel ba wudina dal din ko yalke den jamin lo Allah long marang insi jalung dog yani jika abba anani jangana nasji din kilma wala din jebni kyanas injalung as kindo gole kelal ki den yenga songonga den jawna ki faaye gana yeng kayna gut ka wena jam kame insi jalon kindo gola dog as lo dik kenes nosge ay nama joyin ina snusge
0: ina ji nan jwa lo video in kwa ki jam le futala ger bala ki marando in kwa la nanin kake nanin den a ngunyin ke idi na joto aba jon jigle nisbat kwa ko ina kunyin nyatin del dile duo bi dual ngunyin bu di ngunyin
1: la la se
0: ariya ke batani aba in kwa den duo ke na ari di ngin far ngunyin ile ya bas di sai
1: ile ya bas di sai ki se se din bele se
0: ay yani kaman dual iye anjindi bala luden den tabun lon vi kwa ilale hamasa babun bakanin bom kanin baba lakin marando ge sin kwa egel alkage an ngunyin ke anji ya li kaga na jizi tesa
1: lale sei na makadin bele insu do kangi awi ashan na abban dinga ke in asaye je den lon na fisi abadin bele insu ke la mi ba in bilan ah yake na su kwanki sirri sin an na man ilo na do bala sin to kon adan asu
0: ki so ki korang kul kirsin idin na ki se na jam dogolan kirsing nang bangang kirsing nang jam na jabang pang kirsing
1: aywa nama in yani iele songa tarai kale tarai awle dogolal gut gawe in kwe de alan duo yenga sika jaw alan kien guta si jellung ay kawe na san karin jawiti na alan kin to in taringa jaw na tane alan janni na jam na jabang jwel ele dog de le songa tarai
0: kikuito
1: songa tarai
0: ya idi ne biyal ko ban doktar ra esam bangel ne alam bengere surnga si indori ga bare nya indori ba dola si gudin do dina
1: aywa
0: dola si guta karin jaw dina dola si inam fi o ma bal real allo ko win kana lon fi ko winja no joto tara jawi ne mu joto sai te win joto ga de sai kele si ku songuri
1: taga songuri ba
0: o bare ni ya tara do ba songuri ya ngwe lombi intala ezila ini dalin ngwe
1: lolo yesi ayi
0: so ngere dala inkezi erendu
1: abang erestiel
0: abang erestiel lama laki
1: nama la iyankwe iyankwe na maden kai den duru ya sanyingi maranye kai ye na mukur surin amanyeti na maye na toin tobui na awledo gika ba dok insijalon din ko se ala ja asa juro na gese nja kale yoro fini tina pakiren pi ka ngena kin ko kul kiki ngaba ntonga kai na kadu ngaba ka ngena kiki tonga kamba
0: yaga na nayi ne
1: ga dole daga waje ngai fiya ba wala daga den yi se na sun ko ba ka ngena skurin abba kergal be wa hatta annan yani ni fiyana ya itin appai ngana muraha galeke kena embilan ya re hasi yani aba ardigile pai wala jige digiles enga ba embilan ya re annun ku inga pan surfi min ki kai kin korngala nga ba kin konjola le nga ba lo nga maratin nin kenan ku ardigile pai ne in kwalan abba ki ba abban ki iya lo to kai na stawale kare no bulona yani ye abban karake wala yani
0: gidan ila lo za do abban yaran abba ger lan lo de ki ne iya ngai balan iya ta kake
1: aiwa
0: mun ger lo de diyalan abba ger na vela su lo ki jumani na abba ke ba
1: eh
0: yani ila lo len ki gisi ger dinya majbur ni yalan gene ila lo len ger din na ba ke ba
1: eh gel
0: yani le de lo ai ba lakin maran geni na fiya ayine ka den ku en
1: eh
0: den ku en
1: kin utongal indel songa yere kain kuno ki gafalay marang ingit long alam bi songa balle borti kangi jundi na nye na din donga ke na din utolo kuriti anangal saban borun joye zeji saban boru janni alkela gena jundi ba zati kwa dinga ke na nye corona boru kerle je marang liana ma ayfi anama jena seninga ke lale songa onga yike den iyan ko kazi maranga lomba den iyan ko se kas iri betel lum finta bunyani amin jongona dirigin do jangal kin do golan karra yanga ina zeimba ji do gola sese jeime alba den lin ki songo ngan sabbay wala lani kin do gola din wujut ko iri wujut songa ko ise yani din jay
0: din do wala yen ihtimam no hop kweli dile jel abba nyanga se dile ze tamen jeng
1: aiwa
0: la nyane yesi jegili ya kakwel
1: aiwa
0: di nasi aba ye risunga ke na kwel dilo se nga mokola lan de nga baden tu ke ne ne yesi ko anin ki rai ne ne ko anin ile ri hadira ke ba mungkin sin ki dora
1: bele bele simo
0: bele simo yani ji nga ma bele simo al numi si den dule rengel jel abba nyanga ke se aba lon ne dakki janga na din ko enken ba ma si jebe ngini si jeme ninu a ka to go to bugwaren a inan gi ko anmus dogora si e tazanta skurdia
1: e se dimbele
0: wala ine wala ine wala ine oto in u al kikalunka ko adilanden ken dogola nyettini ko umum mungkin inan ko ko adilando lo kul ko ban jumon a nasinken ayenga nige yana ba ko de mungkin ken ayenga itage nama kavya nama joluno ko enne mbirangal ko enne nyerke nga nga gutinge nama joluno ko enne adu yaran tarifya kul sabab ki idina den abba
1: mati den abba wafura nga
0: suya ba den abba ki age ba ya kama den yezi lo duwoto nna disi nintalti lengi nere nama inkwa khalas kala adu ya kama nindi nga abba ki anke nama mara nindi nga abba ila al ninjumonas iya nga awne izin dola ke nama toy ngo nama namas den ko jena sin men jibbi kan appa be na ga bokki ntar nga bi
1: aiwa
0: appa be ko namas ko ji e dara gabala jam na ye kanzin na ila lole ngam fa go bana je ke la tar nga lole kany nga la ka la jitti ya se kam nga ri se kam ya ne kin mo dio jari en fi kila kila uto on me yenga limmi ndi ali ko aba appa nga den kin mo no me lo no taru
1: aiwa
0: din uto on so nga kila yesi idin waje en fi ne din te me na fa go
1: se
0: din ila ri yesi bulon bele manga bulone den te mena fago ba duos kilmadi ko amin dio yesi woyi ngola na ami ne dele ga dirai ba arid ba wana den ta gan te mena ba na ba wa masana arid diro ba wana de indos asiren vi
1: asiren si pe ke sense
0: ya ne irhag al duo ya lo de le fago men den ta ga le zon ari ne ina nan si do jikiti
1: sei dimbele
0: ta bi ji din zambi ka ji jial abajang lom fi jisi sari ingo gila ngwala
1: ingo gila akit ingo gila lana jita alas
0: janga mungkin nanjene darba duo darba jiti tahanas asirin fiya liya mungkin gila tari alfi gila tari duk den jana mo jundi nanjene masalan yani na tabi ngwa mungkin gila tabi nasi yasi den jahile sokote bukwale ngko jaja fiya mungkin na demu sakbal da yengi
1: lala say
0: yani di zambikai kaji abbasan dogala jundul na jundi otona ilo lin kawgit ya kwa kiendo la zi masela futo kere kwa kidal futo kere na mwenye jelo zguta nyati ni kwa ngage liana jene tari lo lulamvia na lo idle kene duanke basa mbele jitibere mwale yani kaldi nsuri ya abajang ila lo lenka sikura yaldo na injwa na katabe nga yani auna ila lo singa masela nduweje gila ajitabe nja jwa la duo kere di suwari ngele mundu doa langi nantabe nga
1: lolo lazim nan kunyungo ila lo alan namang taraska alan duo kere ningela ela le son tabe nga imba zeyel in kaminga aba suruke gi al koro jurgo na ding al din kari undul nas koro jingi na din kari ngere undul nas ken kwa mi in nama son nga junyu ko el orre kwa kana mai sin amin masalan aba do janga na luyi ne kala konjola di de ke in ona junyu na kala konjola se tuka jawi na ki sense yani orre kwa kulisi sami aba do janga na ne luyi ne skuru in janga alang sogata bukwale in londe tare siji jeyi ka inamin alan abadoke neskuruke ki sense alan orre kwa abanga kelelin sis ardik fialan sogotta bukwale jeyi istifia alan kero konjorele kurol ba akhere dok alan songa bunyu orre kwa alan kan alan kin konjoro dayin orrele songa karrafinya zai masalan an duoke ana zai alan koisi sor ini na zai ki dundi wala illongal sigi kiyon soga aginya rin kamiya bas Allah soga agetan jey ngala kaimba asan imbalung alan ko yasan duode sikil manga fiba asan ken do golan ka betel ken songo kit alan girai kawa ne kit alan ami
0: alan ho ajindi ba
1: alan alan ko isiza ta kasja aye ani alye dara ere ya dogola surun an ba songo inja ni na albas kwa kin dogola si kisongale kortiana sa kwa kin dogola si somale kortia na kay no gut kay gi ide ina jwaba kalan ko yinkin sunde lala jika porawiya ouna ka kire jang na ouna kel manga sa zamba ouna kin dogola le sigitir jare na jido ka abba ouna skel maja ngalan kale le la ja go ba alan ka ja asan kin dogola si daraga ja alan jige appa ele ne bulo ba ken jay ngale ni ayye kala ayangale pa go balan kala jige abulia in ouna maye na songa ko jere ne ne kena da ngorendi o je duo ta din kwa no gutuyana kale pago na iri pago kin guta iri kwale na isongale pago na dogden kirmale a jurgo diksi kena tulle arugoba anan aifiya jato burusi tulle antumoba
0: min bidaya ya rin kere je sigige ke marana mo kelmo futo viana ma nyaare iso pago ile se bazin nafisin vial den kelma ke anan iso viado basin pina den bere la singan alden kelmen dio ke alanye alanyari idi neye ilali long alan yemin iti bulong fage dem via
1: na nina dog dogola songa ke ngal kurura do koriti ne ben abaduin abba awai ba kaboru wala nga unge ba wala abaduin ya awai ba kabo ya ele songa
0: nusge
1: alan ele jumo marang yani orre kwa unu songa ka erenke kai ko ne ke gabalai otto ki songa ngere dingira rakke sanke amarain kamial basal tok bar nga sukul manga fi albasa tokke na mangai kela suwa sel kul manga fi marang dien dio kula ge bal korronga ge wala kula ge ba senga ge nama au aba duo jana jiki la korronje ni ke gafalay ba onos jeyngo kangi dine na anese sayalan duo ka jaw aran jirro konyo jang kindo golan tabu na sa hinne julngiti kangi lan alam tawurenya o to din ko se aba hatta nangi bele ingo kawo tino maskauti
0: ki bogi jawi
1: aba bele dele appa ne elne sun ko ji abba nam kal ari filan kala mai lo basa nyama na ingari si jal dum na jidin tay menai ba
0: kage
1: bulo nas ji mbele si jel imbele dingo durala ba min le otto al dingu to dum en si jalon sare dingo ele bele si allo ker ki tari ge dig buliti na ji sa jagute ki la dora sa
0: naizin kwa ba na ye waringi ngone ji jaring yanan jawi gen
1: aba ji abba janga do nay ko ji le lin na taga den jaw ya zabo le jelunes ji sitara yana ye si jawi basin jwa do en ko in arisimang barkal la fines ka si jwa nal awna na putto ni ko enje la den dormo je putto ni ko hasi jamalay basan ji umur le jago jalun al kutuben ja aba din umur ni pawo yani yana ma pandel bam pago aba din umur ni pago na ma ji ngone suwa mara asande dormi trigwa inal kwa apan wala inal ani yani innan kitawado na ki hinniya ji ki sense ban dola kala jaran
2: na sogota bukwale jirayen jeng na nin orre kwa rayen king auna ikinki kain dogolang kikil maan tuking akurnyo ba na dog auna kain surunga soro konye kolundi entabu kisense bang taras kona nindayen boru taras tumingi abang ilong inkaminga orre abadiyo jaro wala tong abadiyo jaro na lia pajuro asosonga jammaide onus tong te ya kawliti alan lia sogota bukwale mine hakemba alan kai mine ki min na dik sa ya gabli ne ki ba maka ba bala tabu ko mine
0: akan kinge gene ke inga sina hali an ta wora ken ki kolan gen jali yenga al ke inga
2: egal na kin aba kirsu ngoba na manga kera ba tagane ngemba
0: ya ni ki sense na al kan ne kirsin kingwa ina la bo wa ngo tol delin ko abba nga si delin es kirsin lakin maran idin kamin imbere ne ke ne surule ke ne ki kolu
2: na
0: dayin warre ke ne ki kan ne kolu in uno masa so tarai ina ngiba si long asilon vinto iti ya ulti masalan idin ne intala lon fine in ne joto waran intala singan jabun lon vinto bun ne kin do lan to bundo ina na waslo au dole iti jawla kisense al mitil kene imbereng asiduo kwa jang na kilo zang na kormina ayeri zang aba injwa toka indonga asikongo wang indonga digi ndentare asambu aki dentare baki yani ayeri na ke dinsur dentare baki
2: neskuriti
0: ata dinjinjwa tare asake baya kamanka den faida asambu anang arang na karawi aba jarang ay ndalam busin jalu dinina rimutugi
2: ndala se
0: na hasiki ilone nama inama mitili numaro wela lang inwa werre kwa an ilone sunga vuto karin jial abajang intari di alan di badenja na dok utonga kilal gisi sur kelele alan kilale jundi yani shunu alan kilale jundi dua gabane imbeleng yang angkuh sangat joba usai jani angal sa jani osa jani ding baji lakim marang ka ilu aleng wela aleng inwa madik abakel na ingkimo sikimo kang ina yang angkuh barang aja kareli yani kang mujarat alam kue ni tulen kue engkeing abas dua angkuh angkuh sang alam kue je ya kaman nas alam kue nyangan nasa kuaba kang ina yang angkuh zajing indiri ing uholai
2: hoi ba
0: akit erike na huwai ba alangkwe idin irel idin na deng utok alie deng irel maidik lomfinden sabba inene lombal kain kungige kaki daldinkwe wala kabi huwa ngane skelleli na mayinjwa ila alangkwe si eginane tole na si jamali dueng ila al sitonga mahal tu jamala lai ba alang onas iradigi siwa alangkwe idin irene imaidin lomfinden khitay ba wala lomfin ba amai ba
2: idin
0: na ji abadin donga soro na gorazi jagile kilisu ngazang lakim mara lomfina kwa ba alang jene jizi kilu ongarang na hawa na kultuma na kadeye na mofia nes ide nes gana singwa kine kinyanga
2: sei
0: lombi ba kafia ba diri tokranga
2: na ma hawa toktewa
0: na diri tokranga na ma marando gorang ranga din kilman daki idi na jira se yalun din kilma alke na ma enkwa alang hawa a na alang din rafagi nes gisi nyinti na bisuru ngasi bobu ilole al inankwa mato alang kwa rundu na zaji ngine idi nzaji ngine na alamin warafia asangi ngirisi
2: lala sei na deng awle dog yani bele dikke no dog songa takatini alande in kersingo zay masalan jial abojanga din iyan ko esa joyngi jikkil man tulin joyngi ne sikkil man tulin jitire awle ko akinga ya hasikalde in abado janga na din alon ko esa jalde kilo tayen ko njoli jidan degi le jono joyngi den iyan tong enjoy ngara jenne kiki kaba ding amankwe en na kiki den ding tombong na kaba na skindo gole bela
0: ni di enjoy so gele bon ay samu lo
2: ja na di kiki asabaiti kwa apanga asabaiti loto na dua apa yesi ki baria akore le ba ki bele kaore
0: dai dagdai dora la je welkan abangami
2: bele dora la je witi ba amen ni janga nanana ji iluni na ding amon ko se donga eri jagiti ngi awna sre jurgo ka ngi wudi na jiki ke ke ka ga apanga baiti ye den yen ka gi kele sirangal ye ke barbayni na tle jiki baiti na dok asan din surti muraja ja na jagil wala lan din surti karin jawi na jagil era ko rongal e ana jiye si jeldi ak jiye si dengin jeldi yani ana sokker e ngatane la jawngina ila dag jeldi
0: ma den ko ronga yel ze ji bara hadiya al al iyangwe ze ye ne jol donga ir ze gidi ko ga ina ta ajan ba alan do wala ko wal yakam do wala kar kanya no undunes do wala ta undo ir je gidi na do wala ta mu asi do ir je gidi aba do la pa ga mun kinan ha me ga gidi ya ne gal de ne in u hazelen ze nga ne ka agila
2: se dimbele
0: yani in u wore ore ore ngiro za selen ya na ka agila na kaman do karai ba na duo do wala apa ga ke no mi diyen yasi don rafe mbi ana ma ha me ka gel do la pa no mi diyen ba zi kal di
2: na di abin abba ji ba gi jol ngi ay kal di ba
0: yalla diyen ba zi na ma da khid jabu na ma sun wa da khid illo la ho jabiti idi na den sabab
2: yeah
0: ji di ila lolen ila waje jabuwa jijang
2: jijang eget
0: kangi idi na ji ila lwal ilon alan dagi ke nga ba hata ji jori nga jaldi jondi dola kan lon sun wal kan ne wazen ji ya bu ji jora ni nya sike se jaldi wazen ji ya kira la ban ga mun ki insi sin jwal jonas de jela insi sin jwal jonas koro jela insi sin jwal ila modi jonas ila dari ja ay
2: jora di nga nya se jagir ye ay
0: jonas ila dari ja jona king king ala king bar nga gel si donga jani na ma jani jaldi ila king ku ronde me na ji jwal jaldi aba yani in idi aba zizi kel ma tina ma tan na jwal jaldi a ki sense iloleng jibo ko la se juro
2: ke sense na kadok na ma wa sa ngai wa ji
0: dola kundi na ka imba mun gi na ge ngal kelma gi fingi na si mo e na ma bodal dag ila no ma ran nin sai dog maru ma
2: la la wa ja ke ba na in na mas dok ki ka rising gi abe lu ina dola se bagi jawi ni wala ji si nga se mi war bagi jun ni ideal di ngi se jeli ko ya ke ba dem ba se la di yani abas ya din bagi iwina din a taamal ci long a ji tong botu lejan na bajang na ji sur si sagan a ba sen sen ya a ko ya ke ba san donga iri jagi mungkin nang marang a tas legis keria mang ayin kal dolba
0: wa mungkin nang corona je ko e bedel ma yen ji siladi
2: zainina en kam ya asa se ba jurnyol ba fingiti na ji sese kisiense marangi elaba ilonga jinsuri na asa ya jija na jawa na jinsuri sige sakangi la na dogola si terbia ila adile kagile kaire ngaspi ya ba na ya jisi abalo si ya jagila ba baile si lole na daingi ya sinampi abadu jaga na kelele jaga unosonga kara jawa na kisiense dogi yaani kwe kenga na ma jundi dengi ya si demba jamma ilinko ilidi na ma denga bakoro nama simbele ji iya na ka wala ngingo ji sidi ngi en tong illa yani ming zaman ji se kele ka ne ba gola lan koronga jawba no sen ko lala ay la ka ne no mbe maran kal olu din da gi na ile kal die abal gi holedi ji ka nga jaldi ba no sen lala ka ile ngala aldi ba yesi ba yo hajji ka abba

0: do kurwani yani abani lono du elelen ton janga ono dim bele do ono skyring ono ske bele sim mo jersing a alen ding abo fingi na na na de source rajem fiya na alen kien dola kala gal dom fi ko en alen den tala le ke na alen kit gya sam bagi ke yani ki sense yani dan worra le badri yon ko ono skyringa korro nga songa ke kai ko na ngere na
1: abo among era dokin
0: among era dokin marang yani lompusin silent pia
1: ya e wore kwa na doksi iting dai sawakel kam na makai nga dok nas dai berate bun kago na kese na algiska waring wakil mo sondurga na hayi ba alanda ki bago na sirim member e kese kel mo sondurga yingi ba bago na sirim member na buagi si in a deli to a bankir sumo sari galba ka yiti do na iya nga si kaldi di na ki kwele lang kwa kulti duwa biduwa zde lo iu ya ay lo len kirel ola ay mahataya de la kirel aba jagila na bulan na ila lo la ya kirel ilo na tirmbir warangal bola galde mahataya nkorongi na fingi nes de mahataya resika yirin vya ki borai nes dan sawa kelkam na kela.

0: ki radio samarin bang kiden arka na kiden jurun jarri na ki joyingi au naskaiti ara timbitinde
1: barfatay worre ko hanes dogdain sawa kelkami nana ma dokanni nesta bun ko sinti ki daim bele halkan ne kirsing ene nama dokwele lan kangi jibara hadia idinne uto so ngas kay nes kay nes kage ba na dain ti mati ko rangin kello so nina lan as kay ba ilole nama do wela lan yuwa futo jay ina abandi en saba dogaran dieng ereng ati injual juel dingu al ka ko la tapti be nja ko wala galal e daki jelo ko el dile nanti ni aji jan jelun ko ati zaka ina abana dogola si tin kafe kan ya kin kuya na aruko we asan jalun dingu en den dio ka ke na kas e hasiri yesi mungkin anin tin ko e janeti nini na si wuto ke na si lomba isin foli na isin kwa halati jiden daki jangane si tin jani ana bay tong itin lona nini na si jwal jeno ko ne inderen ko na e itin kilngi ne sa ga bana na do kirsing ona kirsing ne ki kan ya ka na si jwal jeno ko lo di lo kong ki ko was masalan ki tin ta kan gan do la zina
2: e lala dimbele jamma ile na din jin wo doktarasi ki sen se a abanga nu sage al namang ki ndo gola se ki ne kele lin kan ya a ze yaba abanga weye jaden dio ban tok ju mo wala o al ki ndo gola se kele ti na kan ya a ki sen se na ma takati ni ji yaba abba janga asan ko se ay jaw alan tin jenni ne kike boko o ya na sinjo jenn lo filale ko na oro bilni na jilel jidin jorule ay si jarriyal na kaya ji juel na kaya la juel ba ninal ba ji jwa bara ko edin ninke na sin erikel makena ko san de ngaba se kwa marande tinsi bagifi
1: na dognin to ayin jinna kike dinas kay bankwi
2: aywa aji ilona din ko sitina jane ba wala belias jawli ba wala forsa jane ba san jinjwa ay aba ardik si jane jwa san jawli wala belias jane jwa san jwa doin patim albay jere ne ki ko kones jwa lwaitik men tarata ke ye namas poli namaji jawi na awle dok alan dok kaja asan din ko si dangerun temen jarring Allah jallung hal in ko elala el uto fogo ina sa berekel makias mubashir bereng wala ilongal iti aranji yesi jingo kinja nga ay longa na ajende yomen kin na sogo o kinin dio kai na ji jalluno konjol ke danton natle apeliti asan dok takatini ji ya anay ba asan jallungal tonje
1: makan dogal ke indo na iti kweli aliye takkan ko fago ya kwerelan demba yani mungirezin zai shagli jin wajela jial kwal takan go muzi shagli jin wajela ji jwerelan kajin so to gwalen wala jwerelan dain ton kaje gilna ai don alan ka en dumana na jike li jin wajin ko e manu dumana ser ne ranga na kwa dumana sin ya
2: sin ja jwaba
1: ai ya gama na sin ja jwaba o e la sin timba kin belen asi ai belen yani e sin dio gal aruna bo maran ji inti jiu al jike go bongo asan din ser durun jang biskem belen asi sajilin jo
2: aiwa
1: kira belen asi ai kwa kiti al kwa na jin gelu yal ilonga alan tin alan jiji wona skwana zeki arunde ndiyo kwa mwana tu akide njengile risiwe kwen abaden joingi de yani area ba yezu kusen vieni mungi nga baji jwa loa ndi nkwe zikil ma farri henja wargala lanye ati gutfi alang ilale songa tolevya nama zer giles iti nwele ngere jo
2: aywa
1: nama siti nde ngeri nkweri gijuruwa ye kwel na ili erizigabu nga ye kwel ya kama na wasi njwa kimbar nga kena dinga al tonkei ayilong ala tuula ebala kimbar nga ingami nga duwa anengki er iti ti annan jiwa sifta wele le biyo na sinjwa kala alu na ki serata kira al zi serata ndiyo di jana wari al serat kira ya mnes ki kira uja al fikra ya zi kilma ni si muendeling na jia sinje imbadeen kilma si ming ila
2: ila iti kungwa ila
1: uja aya zi enga marang ina alba ena zi mkwa serat wel serat kangis urkani ula al jaji ila serat si fakin bela nga ke balan singe masa
2: aywa
1: jia zi ke jawiti duwa nama mkwa sa ke ban dogola ci doke ko yinga zatu a kisense uto ko inde yende le bala korte mungi na sinde njari ko ga serjan na ma seredin na ma
2: jawiba
1: na ma jawiba ya kama na sinde ridike naye sazo ko el na ma sinde njari ko ga jani fa ila ade
2: ade
1: yani ato abe na na ko tin garmuzi ga ga na sin ko al garmusko el khalas ba irin jawlay jiba bo urun dagi na irin jawlay jiba jawngena jingo din serede la idla esan sareje abas gi hadra jang idla esan sareje aran kare jato awngi nes era wal gala la sare wele lo ona jela ya kama wele o to tare fi ba dai borun wele ona ki sogo fi na gal in wele kerlo ona se
2: aywa
1: lo nesin age ad kawlage nesin age nesin kwasa ke ba egel khalas ila dubbo urun dagi erines agi ka wa haddi
2: eh la la sei nama njamin gi ay jana sin nan war jage
1: nesin nan war jage erinemas agi ngi filan kalun zi jige ka yin nu uto so nga ke nes ki kalun lakin marang jigal una ji ngo saren jaw anjo to abay lona kan jusungo kan gelal jusung din juru lang inja molo kan kil mazi lon ci gub li le risina jaba maran ji ye mberen ka salu maran al wala ngi jiki di muto jwa ka al erin erin kin kan gen sal jusung ha de mu gine ci molo si sin girso ona ci gam molo ka kin kan sal wala ngi sin ni na kin ja aran ka kin inan na inan na inan alan kuindo wala si eriya bulomba marang kinamas uto birkan ka abongana amonga kul yani kana abonga namas in usi kan inu jal joto na kin kan shwala ni na jaldo nama jabun namas jone la ki kariya lo magzano la kana ma jokin kan iri jarimo ammo ken kan se albala dina ma jena mas era nama jena ma ton dio jingi jine nin kin kila ninge ninga ke ba
2: duwa ke ba silong
1: al silong
2: na ma ammo
1: nyaara na basala rugo dok ammo nan taaba nin basalan jeen al jeen ala woyinga bana uto ken sukul fiya jina ma kaja inenin kila kanzi na ma jona jalba kan tarre ngi na ma jona julu kila kan na ma joski ha ya ham ko ejo
2: ay wa ila dok songa tarre
1: yani jikira kan al ti jang na kwani ko yisi uri ngo duo anai a dari ni ken din jilo asilom ba den ko en kwal wal ngi ita dinga jani na uri tok gi jani no
2: no ulu ardi gulu
1: na sindu suzi ki sa ulu lo lo lo ni hayel uru sien jabumba te uri ngam faide kai doga ngam faide kai tong wata ngam faide kai tong idi zijang
2: asan ki dola ni
1: kelma zimo jaw zene ki ngwa ki mborungale ki kunuma aliyenge na ide dere ki ngangi da idi ngingi dia alan sare di gwa apa ngan
2: en dele ba dele ba ona na dengi ya
1: yokwel marang ki ka ka dai worengwa iloling ziba silon etin tir kurti
2: ana dinga dog yani aba yize ilona denje ka kirei wala do na na den allan ko isi bas ki ka ndora jigiti kelen je bin ndora bay bilan ambas allan ko ko bilan ko kera na makela ami ba makanas je apa en ka kam skera ni
1: yango e ker o
2: yani ide jino mas kam sam pupu gang mana tu jidi je din din allan ko e ne na lombal allan ko e ne ke tomba aba do jangana din juro le ndala jawrte din je ba din kai
1: Dinyangwe ba yene dinjebe mana to ba yene njawrtigel
2: egel yani aji njawrti ya ba ye king anan koronga kayin keles amba saram ba joskergo yani kasmin kabas imenje se dinjeb se futoja
1: ko zangvela nyesi
2: marang awna din suri se raje njaba ilona kwa kerele le janga na awledo yani abaji jualan abbasen sen jeno dogola tulle jurnyo awolan dog jinkwe arresin asa mayden de bele se jam mayden ko enkel jam ya kabele na dembele la kasmin
1: ne ka ko lanfia
2: ne ya ko lan ere belen den karin ere ya ko lan kafia aban ni lo na jide en jawe zamba ko ti kit bela ba ingo den er den karin to baslo
1: yani hasim matil karaz ko kwanin kayin jurani kayin wal gal do wal nin kayin dai mboru dio ko ene meske arum beren al filanin ko sabon borunya ma to akide nje
2: yero boko alan je
1: mara al filanin ko sabon borunya ya kamana al filanin ko boru filan lenya ji ba jawngine tarasi ni gwenjingo ya kwedi le jaro ji ti jelnyiza na halali ya nyanga jiti kagzige de jidin kilmalen ay jarti so de bwale ile real den dio ke wanji jabo
2: nyettembelen
1: ya ne ga ba sa ji ya
2: bal kenga e
1: ban adi jawng ne ji si ile ringa jingo ba ye gol bi ji jinas dogala jang kin dogalan din namasikul basin jalon kiyena kaako ne kiyena kaako el ban kiya dis inen jwa ayen ji sinen jay mungkin nan dole ke na gam daga sin bere jwa lakin ayen jay ba lakin mungkin nan ko ke sin ji bere tok jawli namasin tin ko en kila era al den kil mun fo ji al ba jan kin dole si gudle la jardi ko ak ngal fikra kin dole si gudla
2: karte ya karte ba ke sense
1: asan ye london ko en namaskal ko de ko ni kin dole an ayani namataskal
2: e la la sei na jidog yani kanagal wasan trick among sabba ausini abaji abmo ijanga na mankin dolan karina tabuzumo a ke gafala madin din duwen dentin makay wala ele ya jering iri ke na diamond ele ya la rei anni korohagis dari ota ame jijawngune ele tare si jijamarang inalom bambas jikidin juru ditinin jey kin dogola se jarra nas janu inal innafi kidin abban ko aldim pay ban pasin jwada en ko in alken utongal inal longa na maji jwa sa ya jisi bele ko ya ki koran kinin innan ne nan na inal innan long ide ji aba e ka kire ye si janu aba e ka kire tong dog ba ka kire
1: tong ba ka kire lagim maram
2: mara hadiya na ba e an ko eskeli kilma ke
1: tong dog ba durte
2: ba durte
1: ila sika kika maran ilolen ka walalin yin waye ji jalon sa dai nisbat kidai borun kirsin nisbat dai borun jalon sa yang gwende mbugin wuri yani jazi dimbere nga jamin aba dai boru di idi nga ye wuon kwe iya si bagia fi bola allah kwe si bagia fi mungkin sin kela me sin ko ki mbela kena jirsin ro ke kuyala ke bali na mbere aba kwe ni kilenes ka sa kwa ba
2: e lala se don
1: yani mungkin nang iya hawilen ve ke idora sengela mungkin abba ya abba den juru lensi erike ngene ki iya mbere tani ngamba kangi ida ya kana si iya si idin kenga al iya na al den juzula de jaza den surle asan kembel ngam worgin gen sur yani asa iya ngoyela bere kwa bazin yango annan hadira fi ba na me fin in square si good fia
2: aiwa
1: kwezi duole ja ne jagil ye kwa belen na adin lon na ka tarikan na jayni baradia timba zanaji ke antonja
2: e lala se
1: umelin sogba ziyang duwa ga bala yang kwal tarifi nus umelin soga ke ba
2: e lala se ila
1: sogla umelin soga ila din tari yalan jija
2: e lala se
1: min singa subu jagi na jagil kindora e kikin kulin kulal ka undun umidina ukunye longa diyan alit sinu umidina gudin ke ngena na kagal aran mungkin ang urona aramut akhirenga tepkil umelin sog din tari kai
2: alan kindo goran deng arrayar
1: ay kwadi aga ya ta umelin den soksi tares ka ba ya kama rias fi bal ilo ngaran sinye kiye asenye tong
2: kiye ergi
1: ya nama indok din tale ida kana iya kiye ngan kulin kulke ana iya gis belne iya ngirzi anya jarti ba matukir umelin den sok na ba ken na kangen tari nga dai borun isi kagila tari nga dai borun kulu yo mai ba
2: lala
1: yani nan ki musima kam
2: non dog yani
1: ki musima yani zainab basalan
2: aba jaran jobo
1: aran war jobo jo aba
2: gal aba gal jel balan jo dog yani
1: ofila zaininal
2: basalan kinge basalan den deminina in waka kurwasa e mana elle mumo sara aba yo bao
1: na dog ki musima ay mumkinal kambus wonas bage na dorol ba ila tingi tir khawke hawan si dawlon si lobang aranga liya bona basala le bago basala liya ga tir si dawlo ba alam bo ko sanga le bago fa yani tingge dai mboru di abu duwa
2: tingge marang
1: dai mboru tin ala ke balan duoken dogran worovia kaji ba silon illolen al dogola si zulmen bia nden suru dog zulmen fi
2: sei
1: illolen kangi idine ji inan e rejusumo lekin marang ken kola wala gal ken ken kwa azela ba ila reinken ko ken kwa jeldi ba san tongela
2: sey dibele
1: kay na ngami idi ne jial si dola jan dola diele futu ajara ba matu sare ba kola gena juta jin
2: lala sey
1: na jia kola juta jin di nungi ayni long lom vi adigi i mo sare ne sin kwa kin kola gila ge kani jawngela na tani jusu mo kola inyi wala kian di yingi na nye
2: ere nana ko njodi kisese elabe lonjiel kyangan dio jingina nyenge kido na mado kanker sing ingule wodi neski kalu no koronke na du ti dai boru na main kame a kamal taro windi ala fi totok ringen izaka na kamal zongo bengaske ba alugo ndio kuriti kado yani lumfile se je yang nondok se el du ngor ko asan kairen kingi yani kin konjolal ke ndai boru di alan kere ke sense abaji zei abba ijanga wala e ijane kin dogola si jarrele a jawrte nge ba jiwi ngon do kan abaskel jami ba ondo jawngi ne kin dogola si kere tenge ngale jan wala kere jarre ngale ja iki tin moskow si ni na kaka na tabunko na kain dogola si baikanni zeni an kuma ko tiar melegi hasik songas kain dogiane jial abba janga ba ko elnes nes belede kwasa e bal era nes deni medik fia ba injamin yare in jawni na la kere jamba mara akki denje e la beles mukki na jeno do ker sene den dorme
1: wadu fayde kayliya
2: amma na ma jumona e la ari ay so din ko jisi bere la jumona do ker ke ke star pe amma
1: mukki na ari zulle
2: na jiba ari ho ja luengi bas
1: la la ko e
2: na ma den dorme e la na jiden arraja ranga balan je gir fikti male la ari na ikki ma san jisi mushru appa pa ni
1: den beres gudla jaba
2: gudla jaba
1: ni ko ke ngwasi ngan qur'ani masalan duoni ke na jumona jure nga ke wala ganes dogola ke nan kikirin age na me je na saboto ko dogola je na saboto joni gidien iya ala fikra ile sabokere le la djewengi di mal ye ile kila kila dogola kila ziji janga oto abelo ne iskin wal ongal kay ile aljilo to karaditi ni djewengi na me je na injwa ile risi al kanga na awengi al ko na ferenga karang jifilan ka ingerin talani jifilan ka jizigi ingerin talani ka jizigi ingerin talani gina madiyan tola janna ne jiron ne ki wota ga la zingan jalun yin ay kanya ki oto wore ko anama in bagil ngindelen asa arijang din ko ze shari gas ga
2: ba sey din be
1: ma jono duo ger singan ile ri majuru la zingan do ajani ya kaman do kan si jolun duo ger si do ajani
2: sey din be
1: na ma kay no ton kunye do la ton ay nin kunye kal tari do la ka tari ja
2: yela se karrazanni ba azay boru kayin wona kayin abon akan yi dog yani jarna aldinga gadi mele kawngi a wonin ke na sin ya kalon a wajadi yin sin den
1: ila
2: dawa long ton asan dogola se pulngi no mbiram barasin tige kulu su kulnga wala boru nyete su kulnga
1: ken man bugi
2: nais kakawa na duintaru kuhungol wal gadnes jota kabiya nama kena ditini fi ditini fi mara yaslam ba ken soganan ge tel darak no way namas ele kabiya namas duo ele lintan nas wajake hay ya daga wo fi den den kibrela sin kwa sipul nga sika bani rayan ten dosi as simple ni
1: khalas re nyanga
2: dita ya ne kina ne jara dogola jari nang at nang kin dogola dogola keringinas atine ajang era usoro kulide he na se amman dogola je
1: duwa gaba
2: duwa tok biringa jumma ba gol alang gi yesi amin jeinas ere bele sujo wala nas ere tare sujo
1: ila ki amana stili ba ila ki tamastil
2: ila kaba ina mel al kelman jittingi
1: tamai kelman tamai kangi tama idi ngine ji injawrdi abas induwa iwi alang gis kasi duwe resik le nyoke fia ne jia zalumba ere resik taranga lomfine inni jiba ale jana zistakdim fia fa illo len kisense dogyani auna illo si innan futo kai kwa kai ngien borwale neska alun wala gal borwa di kai ase erilong minden atin minden kwe namden atin namden atinin atin ila orele zurre la undunya tinin kwe
2: masin kama wo filan gana in recipe na ma filan na filan
1: na dakkarin man kai recipe ngi deling jizatu junune ile risijo yani ato ase itin kwe ilai badda kikeleli mina som nyaara wi ngi masin bia ina jenne jegi ka aya mina stakani kwe mfawones den gudare tawara bo undune ile lole une ile tv
2: aiwa
1: kina majuru wa dinga gang kasalum ba izin ari lakin maranka walalan in waware kwa mitil dikero no duori kayn ko wala gal duodi kolay na nyanga nas lom vi nyinge nas tari tulle bulon na mashrufiya asan ken ko dilandi wala asan bo dola zaki wala asan duodi ko ndio en nasin kwa in tari alin nan jamal duodi alki indor na ki indor na ki indore nimus kwa kerngela kwa kerenga gabila kerenga ken kwa kila kwa na majamma nin ko ngin jamma nin ko ngin ne tari se kawngi egal yo mina ayam ile tari den kibran mi yen kabe
2: yesinama
1: kundi e mungkin nasin kundi din tarim bagel lagi le kanin ja ali le tar lo to lo kan yin ke lo sunga le kawle yin kwa sunga ke ji duoto
2: e na indala kaba jidina dofo ya
1: jidina dofo ya duo e la ji jindire na tarifi ni wala kan gisi nyinte ni ile ya se nyinte risken ade le ndala mo boye alba de ngere ti bawa ye ko ni no sin kwal ki barkai kal welen lo fi lo vila lo na san ki afeka ti ne ya san du ti lan den kerfi o mungkin na le di le zon azan qur'an ngam ma mungkin en tilmizi na na le den gut fa le zon ka kire ko
2: e la la se
1: ye lo le u dog na kangi na kan jur wa jam mai ngo en ga wore ko na dan wore le unu fu to karin bizad min din ton bare nja en uziki sok bizo kam min din ton bare nja dogora se jan in kergera zoba kin gani yen al kin kege dogora ne gizi alaini atin gweni yule shaja ya yeni ga kiren den ele risal gweni fi dola ke di ga na ka
2: akawe bataga
1: na ele risal ko de fi gweni gena fi fo owners in jalun new alalei de alalei na new si risa jawli den to buna irje gi de se risa jawli den to buna irje gi new si tamen se jenga
2: ba den to buna irje gi
1: yani dog badin sursi na jawna de tamen yani puto je sar den ba se anjundi ba den ye se anjundi ba to amin jonne je
2: zaini nal kwa in kaminga aban kwe tulle runyungo almasin kama ya salam in ka se jalfa kilanin ko wala ay ay jagil alba in corona den ba yani a degilal bayin corona dengia yani ela yani tara sin kuro ba gisi kafi ba gisi iri jagiti
1: yani kwasi
2: na min ga di kwe ay corona to le kuro ba ya salam ya ani kayal innan ani al innan to le kan ines kwe nan kuro zaini sa asan an ton baro aha na gi elele din juru le jorti a jiki jang a do kabay lo ga din suru sin a yalla be fotas janga nama jenna sursi dalu juli na robba ja innan nama yani orre ko una kanjuru ngale te kan na riya kan asan jalun yani gidin tari ka yalan jija dikin dogolan sabba na aisi jerringel na ama illu ina jijura dungo itte ja min ni na jenna dogola ja ba yani kisense ne siyan kin aktor si onus ko akilera kisen ken dogosa kayana dogola ka ba na kebras kayin ba ai
1: ma ila sa kayin na biya ba
2: alan sin aiwa al onus din joro de jerri
1: o fi la asan jalon di mere se la gi maran in uwa be lo in lo bal ki diri en ala ji hadia yani in uwa be no lon bal ki min ki diri en ala kwa kai na mun ki nan in di en to in kwa yani Zainab baru la kan si kwa wore wana ki wore ngaka ne ko na ina si wore filani ko ina si ti uwa filani de ngatini o kida in ga no min kariya yela ina ji janna jaw kwenden die uton ke lesi zarin janu judine sardo nemfi aba ji jan den iyaziki indala jirsin ye tor ga wasallan ko nya kawan bereng egal ay do wode albas modu joingi da sunwari menya
2: na abangan tara dog yani in kam ya gi abba ko sai man juel dog alan kaja alan sin koranga kala julni atullinga ge anan yake ishenye ai annan ke bisa itti ila kalinjanin ajaldina dingi la jawe marangna itai ba alkikai alki umpi kangi na in yani lumfiken kwa sai alkwel dog al sot in wala bisa ni wala so nuy fu ka fol ngiti island ka fiya island ding le ja island ding le ja wi ya ayen benen al duo it ali yesi lum fi dora ja wi ti asa asoko mi wala kensa dage al lum pis dora tu le fol ngiti ala duo it al dok si ken do wala si dora tu le fol ngiti al kensa dage kangi wudi ne kai ne duo tu le kisense amang ni kan ko nyungo na kain dogola si kitarbiya ela rabben kan namang zaman kai muo yani itti appa se bagi fiengi nan appa itti se bagi fulni ti maindin so songani jammaire o na kain kale kaungi kain uto wa kala gadi malan kain abonga kain hu ngo toran den wakile kain na aisha kain
1: kan idin kaungi ya bara idin gizin wa kain hu kan idin in bagi kan idin kaungi le yendo ki nguo ngale kumme mbogi tole yalla real gi kinga si ene tole gi jundi neskin ko je ya kirdia naal ko verrekina ko gen de malgrina ko ko ambulinga kabe
2: aywa
1: in u ko ambulinga jabu indigi neski ngazi e ko je yaba zaman al daim borudio kaina watan ko je jangala ba yani yan ko anjumu bas uluke
2: la la se ko
1: ba tin di ulu do gen yan ko anjumu ba ko ambele risin
2: e la la se
1: tin ko ki kai gelde ko ba la ambele girsinga na ulu namba togi joingi ilal di amingi wo ani kai joingi la namba endala ngana ni doju mo si joingi dual zike dora baiti ne dile apa ngi kuro jo
2: na donga na donga jani
1: ila ka ile sai sen zenga ila ni ga sai bana kwa de malake ne na men ga mina riyaji
2: a na dok gi ale lorna amojang anan ila abole itijang wala dele apajang nanki kurnga jo na bosi ndala donga jani na hasiji
1: ati jo atan koro jani
2: asan koro jani na ninki kurnga jo na sleje
1: wa na ni ko hanan bulinga nan kain ka hengi eri bi eri ati jamin sabage nga bulin nga kainge ato bulin kwang ati ngi jamin ere kwang ati ki jingi ere kwang ati ki jalungi ere nan ki kwangi ai ki kwangi dang ere to ere mo ba de jema ba ko adi anto le ji na janna man ki di mbele jirsin na uto ki ji jawan ai ya ina sa so to ga inda
2: ai
1: ma dina ga mi ya
2: gila alba ne fi wasal ba porin te ya sa kwan diu do
1: alba alba kwan diu risin ani ko adi ga ma ka ma ba ai bi ba diem bo ni sikara ite akala uno slo nga ban de le bersin ha ko asi po di nga sa jawa yero fur do vimta ya ni duo na den zat ire
2: egal
1: ji ya na di suri ya
2: di suri
1: duo ga ba ire te bi le duo ji ya ngi ngi ba
2: Origi
1: najidi sursi
2: najidi sursi zata zgena jiwa ba asa injalon ka asbele aine lumping ini ni nal kwasi kingini
1: jika dia karazani zaka najidi sursi jare jolan duo kere najizi ko yin
2: lolo
1: ma unda indigina bele yini aba aba jidi sursi jina jira duo zinjal tege inal duo suri naka kiyang inang alu yani kirola nga dikola
2: nga pukala
1: nga ka inan zi inel idina lomvisi abasin inan jamala ke aba inan ambiya
2: ain te baba
1: bas yani ikna ji abasi le duosi inan jo ji si akne en jawne jundi nes itijawul di dinte bum
2: e galla
1: la mara ji di zur si jarel ye man ka bas da ken ka tab ka bas dar pum vidiri
2: e la la si
1: ka mbere e galna manya de zur si zat ala uno kuin ko ruba de ngir tulalo
2: e la la ela si karrazan ne ba ni na masalan surin jawrin yere injingo kase dogi duodigi ingo kwa polale na simbeneng kwa patanga le na simbeneng kanyi asa kwa dilo ulunga kawe darma diko na yamang anan dudia jiu nang asere ngaswiba anang zi lo jiu alkiya kena esanina la asere ngaswiba wala kase salomba bingase la kawe eseli kingase abadawe salves kia warenge darma inziki alkwa el marangas kumiti ba alang alang kai surunga sekani kanye alkin kwa ni kai no sunwa al ayudu keden keden kilmai kadwen suri ngere kadwen sel well maran kwa yin asa erenga ba innamas dog I mean aba duo dinjur teye kenga din sur teye kenga atingal ka kwa kidle anga sa ulunga anga bang awngina aya nwa kana ulunga sanga ba iza kala dun darma inne jammai di
1: lala ma ulu kan jaba ne ji jammala zambagala bas ulu aja ba
2: egal na ele na madog illong yani aduo ding alla sisin jemin kal illung yani ki illong ya
1: egal maka ki intala wel bele jija
2: ay le jija lang on ki no kereng yani na kwa ke nas gal dam bele siki wi no magal ka toy gal dog ba dai lon toy ngala en kwa kal mi bring abo for dungo kya in na musa ngat takatini yani ore kwa ki dele ki kire kareng na dog asan kain dogola sisin men ko ndia sa yin kal nga aldaim ore wala daim borumin kerin kiyal kwa dillo kanga asanji yesi indala jaro alanga keba al kwang otangan kerin jeil wala kwang bulingan kerin jeil wala kwang ulungan kerin jeil asanye ilong yesi alal indala kirro jamal sal jagatewa
1: ingang se jeyin den woringi ki gavale wore kwa idine ki madik akweni balan abangan kwa ti dio ki ni wala lan sin kin sikela marang al ki medel
2: mbe na sa bele bara undul
1: asa bele bara undul ki do ba bele na mas bara ela ki se kayin si dog nas abonga sin coming ki dan tin ni na la sa bele ki marang abonga ko la ngi sin kwa ala futo baring duo video de lolen idine lom fi longas ngara le duo video si de lolen ja oto abay lon ji lomfi ken janga jana den inkwa a wuon kwal tobi na yan kwal kui jina ma jana injo ka kui lo jara wel ba wan tobu en ya kaman ka tobu lo jara wel ba welan kuyen a ila tori en aba waran imba fa awnes duobu duo de lolong obizat bi wonga awna bawina du duobu duo de sur jegil ina munke ne wo kulag balagim marang warena walgal kwa ker nga ben kama fora alinange kwa dilla alinange fukia kwelba ato jigidin suritok yakidin kelmatok yakidin shaksitok ala masalan e kwa ngam ngal fora nyettin ngoy ngi lolu awna kangi nalang kwa ndes kam ba fora alfa shela ge fora al kendo wala situla gurnye mo fora alinange fora alinange kia kwelba ngi lolen kawo ki kwelal in kawngi eri al nyanga jey ngas ke bala kem marang minna al kwelalam bam kabun kin e jesi gere in forenga wala ga jili ngal undul asan ka kawle ti kona ngere ati jang ngere ati kilman futi ngere ati seje ngere ati yani asi mungi nanin ko ejumo nanin yede shaksi sin jamalonti lakin marang kiringi ngere kirani ba ne nyoke idi ne zesi kiringa jawle ti boton ilazin sin kiringa jawle ti nanzi jamin ji ina ngala ba jikin sifata jial ina jangali londi ko izge alan ba ayilo le ngaduti bana na kafi ne fingi ne nyoke ne dusenje na danding asni ba lakin marang ilolin e selama isikan bara dia jago abelones duk do manjan ya samara pas
2: asai ki bara na bara fottai orre kwa ne sinan taraskel bami bin unse alway san undi wala kuin wasinyal way san undi degile aba abba ijanga na kindo gola si dakke jelle lingi ba san kiembe na ngase jammay linkel jamna la jawi on kindo la dakke jello aba ilunguna din tin fiske nga ba tindi joyngi alan kin dogola sitaga dake jellenes unse nga jami aba abba ijara din alan ko si dogolan tabu janyi wala dogolan tabu si belaji tin nga jami on nas kin bela nga jeyngo alan sin kin dogola si bagi julngi wudin na apa ikki si bagi penal ya islangang awuna toyin tibo era yang aisa namon lom figi gisitala ini na islangang dogis in aming tabu na kui dien tare batogi ina joba jek tabu jang al kuying ereng ere jang albaji jang naska jang albaji jang nasulta jang lolo o to aba kuy to ga fini ne kuy beti nga surba nyet uitel a onu ele belesi onu din juru le ke nabi kwa apangas baiti na ye na bongo san kinto ngati memba asai ki barana bor patay na masoko tabu kwa le kayti wore kwa a bay lumfi dan kintu leni anan kel nas kasawa na ke gafalais amin ngab belet ke na kwa nis binga su konjole nga wuti ne delin ko dali iti marang marat belenga dinga beleng nas de sisu ko jojo pe ke barana bor patay wore kwa
1: asog is coming as care na bor patay wore kwa ki gabala isegang endalangi alansi surungasi ki gabala kami idinero kiruk dulding kwe kang abay long na bizat abonga albanga na skill ba mengi aming long na dieng ereng sa sungo jitika kia marang imbasi idinero long firo gin kwa si si albo bua aning iti ating apay.
3: Radio Samar, nafiza iza'iya tutullu biha ala al'alam.

hilaldu alkewan do berengal di mani ulal di yaruy dum uraji tapi ne jiden araji rengal aba benna boyam bersingo dum se ngwa embere alalay ne embere alki ne kwa embere alwo kwa na yi kwal kuli nange dina ma rabbe leske jam enal no banni ne jezal me ndwa ye ari giti tabo mal mal na kilo kuru na yiyo teng alande araja na denga rakanga jerelba na do it alko akisi mani ngati alke ngora to agebo nama ilaingi na inang kanne nama ilaingi na kwa kelon kumitia na ngasu tabo kura ne kilo komon mone ngota izin dio ki ngota ongalal dien kisimo in metilin dio undula anen beleng asa duo balasi bot arandu kello nayna long ne duo bakin ongal kinin die jiyong duo bot arandu basin kello ne ila duo sa bot arandu kello ba jiskerin jawi ne ya ayra kerin jawi baki ngalasi na kerin jawi ine ki no en kamin di duo juel alang kwa zamana jang mani alang din orren kwale duo al juel algi duo bele beleng alang den ala tululeng jarang alang gedde jisi bot arandu askello ba mo duo jawya neki mudo songa ini orre dalen orra kerna dok alkadu mang aldinga le wasa aldia kinis kawe wasa aldinga kawe na aldinga na mitila kim kuli yenge nas kwase bela senga belenga na maran du albundi kenge si ya las domba neki imbeleze kwa en kwa du abaken wonga mitila jundi du abaken wonga mitila jundi ke alke wonga skundia na toeng lang den alarang kita embele bay longalang risigire nya na denga racharang tullen na sinjalum ingiri kangi na kages funiti rang na jamba en tulla laiba na inal tulle au ila kwa king gira longale kawe albayla na tulle na yidi adjusting alke gira zoba tulla laiba na lebele sebo marambara ila ngina gidin si ajaw tinsi akawe unandain si akawe na ila ngina kwa kolwe intulale

0: دوك أبقى نكواز كلنيتها نس إن كلنيتها إن ميتيل على إنام بلين ده مال على إنام بلين نه ميتيل ده مال على إنام بلين نه ميتيل إن ديو على بلين لا نينا كينجران إن دلهم قا ده راتولي من كرول أنما دوك إيريكيل كي نما إلاني نين كامين ألان كي موتا عارا كارن نينا إنا سنبلين على دو براسي بوت أران دو كيلو ودون سونغاسكي نما كيسين تيتي نما نين ده عارا كارن Nakwa kit asagal mitila songwa kanga dok nama kangwa neskiing barangasi na dolasi dengan rakaminga nakun ngetiasi dengan dabayi arkwa engkria alindu girai tulipi naskokal sepul ngeti neki imbalese na engkwa girai alba ota kitge alkwa kuli na alkwa skiing belenga lekei na alkwa diem kiem burungu lekei nene kita yang buru za engkwa sa pugwa kang engkwa sa lola kang engkwa asa elya kang engkwa asa reita kang nzulonga kang kinyet nama yengal kwa yang sa kang mutia na putu engkawe nanta na kang mutia na kien dola sis kulngitia in nama yai alkwa good career na ine kina nama incoming alang utka alang kai mitela ngara kerengel dulen na kwas coming si na dua sa lomga songwa dok se kwa zulngiti ne belamba ilaye tulala ba tulbadi tulay aba dine kwa janba duba nyanga kwa sibu sitay naran ne ine na numa marang ine karing numa gal yom ker kela nas mitir ker kabuna de kisimo nakal inin kwa asang sok ker kaiti na kiborabatai a kibor
1: namasin kaiti ingisin wa alambai kiwon kuna beleki mitil beleki mitil kwa kitinye asafor kanga na kisinga
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور
3: lakaeng ala ai mendeling mangka kiribang dok sawakin sogi samming ke borai samming dokil mai simoi naela ago dok alansi kaing berenga tesseska kidal deng kirsing namado kwela lang kel na kirsing o berenga perjanga de kaing na kel na kirsing o alande ngara to le karang kidal dok evel deng ara karaba woi sanden do borole in namagis aning ken tulingang beleng isa monko ken tulingang beleng na nama inwalang is illness agodok na kese dilobari tarasindi na inga na umo neste sa kital kayi na kwa unse nga kital long asankalum so ke borai namaste ngoro na inga ke boraina brafata dog ingusena inga tarasending tusin ko enkinga namado kelalam belengan ken sengan kemba ga keinna kel doga sankago inal waring dog dingan kethingo kinna namakere again namakelangis anin kaule lo alela dog kenana injile ngiye lompin kwekie na namakwelangis ken tulinga kerga kernga kaule ken tulinga dog kernga kitaline keini namakelalangis kawal tarasin liaye lompin kwe namakela nama kwasi bulo ile na kei nama kwadi nkame ai long na kwen kame monkwe an monkwe ibrahimin tabai kigabale al monkwe ibrahimin tabai kiringi na nkame monkwe al kwa kerngan den tabai somaire na ilole kwadi sinama den arakari nasa kuroba wala gal den arado tulya karulba la ine kidik alle alba era na fago yegal kwasi ile la nama singwa na ka bingase alangis ingwa kisense al ibrahim kaba ila sale ka al anga ila sale al wo ibrahim kaba ka al anga kisense nen madu kwasi mfaleti ina linsei ela un alia dogele ina lompi na kuye lompi na utonga senye tinye pia nanke onkwa nyetin riberel bakedo baden garin ren enga ina kwase na masden se empality ela sale al ibrahim kaba kal anga wal gal kal anga na kaina lole na bereng ina domberen dio ina mas kwase empality kisense kin ibrahim na man isangin na man yogubin kinal kele garin ren egel kin dogal kuliyene de dain dombre taguni den dio kenyi kinal kul den garin ren kere na ina mas kwase na unse na nan palete la una kwade se akele ba ela bele se na lang na ela sale al ela ye dog namas do kwasi ngwa ye taban wal gal ye alka el na resingo dembele la resingo taban na dembele arame ngan dembele na ye elalo na magal sale na magal filistina ngan bele al inalang enga na ilole na madogi ye kidik al kwa kenes uton ase longa dingan chakken kwa ba rikene ilolang en wal gal rikene enga na kwadi abajal na jumo adi long na masalan da mujtama de lon na jumo na kwa kernale dog ban jumo ridi gaba kena enga wal indeling ban jumo na kenes le risi iting galdakawe maraki se nama ilong elarisa sa galdakawe bankawe nama galdakawe maradeng erden dora itasenke kumal asenke imba ille abani fena rugiende nditinge aba ille aba lompinde mbelesi de lompinse de mbeleke la walgalse yom lompinse bagika walgal lompinse skume ane yesi kimule la sale mungkin nasi mbeleke butu pago in ual ina nana nana nana long na ilole nama yei na kwa utonga dise shakse kwa mara utonga dike ne gido aba jongone jegila aldo elna pia el risiko ase pakat poldung ina kalyo ba inari inen yala ba jibasin jiw indo ken wutongal elna pia ke kwa kernan tok ala geba ke kwa kernan al kergelge kwa de na mayen kan ma ye kaba kaba dog min ibrahim ka ken atene ale ye allah nin ke al dawtin ken ken ani ken atene ale marang kise el lole kwasi na mayanas gadal ina lampoy marayal elna pago kise na mas kwasi ngwa bi yo ha nan gal de nan ala baba wala bi asan imbalom al ken kwa al bi bayna dieng imbirsing egel ken kwa ka al dieng ewel anga ina la lomba al dieng ewel ken na ilole na madu deng bela sabeta kwasi kise kwa di na madu kawngi ye kwa nyet al ken kwa di dien dio kwa tolle nga bakayni wal gal kwa riya bakayni wal gal kwa kital tin kien kilo kel kwa ng bela kala me bakayni ila lole kwa di dog dembele ila si namake sense agil ke na dembele ila le kwa itiel ki joros aminga na kwa di gal kien tabongele ina karotia ba egel imbele ina ngal siyei yembas ke ingan utonga toya kela le kertintia kela al kela kwa tori ke ingna inka mingi induo al ila yala iba wala induo yala nga iba duo ila saki kalomalang ila ila duo alki jalon kere wala alki no kere ye kwa di namas ke ingi na kela kwa nke imbele asi ina lamputo kere ngi marang ila tinle yeng askal ngi iba ki imbele kela li yengke ines ina lang arrakawe kela sehan sehan ala giba kela alba kul korro nga ge ina lang ila wuna yeng tsungwa ngere kawo ina kwa korro nke imbele nga asi kele ngi na kwa wari ganke imbele nga asi taggen kwa tare ni Allah sin kawo na kawo ela nge songa ngere kele ngere betin tare gene erbet lobe lo al nefia na eritole ke yero gide karal do bo undul na kirel ala nge la eritole ndeng arra ran wala ele eritole si jegil kwa ay kawe ala nge dok el na tar yebi asan tar kele lole ababa wana bagile min tore dok al illa dayen dombre to indio takwin le aba jona jegila ela sale lompi wo adam setewa na le adogi na dien yena ama awasipia ela sale ki se al nefiana sie lompi wo adam sense kwa ji ela koro ala jamba aba ela koro jami ji al majusun na den jusun ina lomba den way al waitel la ajane sure no wina roke nangal sur nanga surke nangal jasat ke namasun kwa jabani fiana in kuro se yike in kuro nyetin dio al jamara in sala nyamma mara in sia wa jami egel alamba jusun den way namake ka den way namina lomba alan ki sur way den way nam ilungi alan ki ru way walgal ke muto ki dalia o wali en ki lompis den tas le ke inne de wasila ke dien tas de la sale le wasila ina la mubashir alamba junwa elawun aliyene fena ila recipia aliye lo mpese ringi na kisense marela lole na madogi erbet anga na ela ke awandora na masa awasi longala awa taban na magalye na mayen gwagal eriale kwele na ami egel den duobanse dogala meni den duobanse egel albayni ila lole den duoban alba ami ming ide na mayena dembele korongia inkidik na madogi enese na ming etentile do kwa ke inga abaduojel asambele joa unsese karele ba koron sise kere na ilole aso isa mindok kiborena kiborobata yena magal setting uro namasgal engo na enga namado golal ngisi wa tando ga sikere doge na inga dok kain sena kirsin dok dambele na luwarin den kirsin alkuwa kain na karela lankuwa di mbele nga kuwa kitar uwari gage kuwa uwari ganki mbele nga si kela kame bakerrek ila une insibas ila iwilinye alankuwa korowanki mbele nga si kela kame kela nama dok ma asinga songwa kirsingo kela iling yen nama erbeten kentarege erbetale duoti na ilompisi iringi walgal lompisi bagia fiaba allompi yei na lompi la lole ali irike atorik yesi bago na dungere yawe mingi dalba lompi yesi dungere yawe ela lole na maye yegal na inkwa ke gabale duobe dual bake egel duobe duo alambas korong ale ariti duo bake alambas korong ariti kinkwa kenal ke indel dindi yo kwa nyeting kul doratok alanga kiaba di alamba kuinkwa ge songangere alanka abong na digal kital gal kinge kala namagal kinge ela lole na bado yanga lompi na sinkwa egel mara duobe duo kali naming na do galfengali wa duobe duo manifia na jisi kari luo na doin bele iringi mara ye jatoki abaskaiti dok anamba korongale songaka na ila namado gi andi mele ila ide al inalan kirsingul mingide namaye ye ide namaye erbet walgal sitan namaye ila lole anasken kwa argi walgal kensu kwa ke kwandio na lone ensile namakai kwa sele kwa kidalki enkelma nyokkege al kwa kital ki enkelma ina lomba lompi sikweli wala kwa kital ki enkelma lompi le ringa yeso ngangere namaki ke duo elalen kanna ela wong albijini fiana lompi nde mbelesi jarelna lompi mbelesi kira juliti ba ela lole yabase long ji alke tabi mbendele na ye songangere ela lole yabay jisikweli na nama ena kengwa nantin le yensa songage abajye ona jegele ten sogle abaju mana kwa kain na kwa kain utonga tole akawe banju mo na kwa de kele na di enkele kain nagal utonga jite akawe na utonga jite akwa kena nama kwa kwa ge nama ena albay sitan alba kwa tin bitin walga lobi lolba ni fiana lompi ngwa tole akul alang ridikawa egal yedo galamba ide di enkele ke alang yedo kwa de rang alang den yo yedo su kwa de ke azantara ke asa del din ma nyetti ngina lang ya abo kwa onu izjumo do dik banjumo na erbetin tabay walga banjumo na sitanin tabay lo abo jumo na kwa way kungul songa er banjumo yana osande walga sabe ke ngwa ge ya walga is namagal lompi ngwa ge na nama del din kwa min tore ke min wada min den tin le na manga sa ten so gelle namay sitan walgal erbet na yenes kayness ina rigiti kwasi maraji do awadi njuro le tole asjat ko bawla di njuro le tole ajegila ba gi asinji ba sungang rele gi si dio kilula kariti erbet neski dora ila rigiti naki direction tike deng neski gergidi rigiti naji asinjalum ba kese wala tabu ay jawiti asinjalum ba marali abaji onani fiana bawjawi egel namas jiw ki sense indora yala aba indora lompinga la aba egel indora ye al erbetin ke alia unse ngakital kayi khalas namalia lakin lia nangel naji yona durum jawi wal gal yona jurub jawi egel liata ela bele ital kena injola lanja do kisense aba songa kakira jarba marakidi do ingisi wa ye lompi ye lompi ye hinneske den dulding ko ngireal pia marabani fena jiodo to jurub jawi mara abani fena jangone ki kelma diyo yese seya wal gal yese joyi kidin kelma ki domboren dora na belea kele sijal domborele kayi na belea kele sijal kenda ma kwa kele nes age abas kele senya tinjel nes tesja mana ela lole ye gisi ba espace kan ye ba lona ba kwele ateba ni fena ji dinkwe uji tipya na itingi kilma puyapya na nyangana tiri fiana jengo sana dile wenga na singwa egal ba kataranga liyo na inga egal na wel arangis jasu kuin korra kidal kayi alkwa en kamya egal no mangendiling duosi kilma sa jengel bayalo lole kise egal din kwese dok basin jaso na yelompi na madok inalen kikan kuldingang altewa ina tewa ba del lingalam bas kem kuldinga si loan ko sen ale kereti wala lan kem kuldinga si utonga kisipi asan yen si we ina la ngai ba anang ni fiana utonga jitinga jaw maiding ye kise ina lomba jisi aisa utonga kelale aila bisa ini jisi mende ben ya bay ja to wadi na bay ja na mai simbeleng ina la jaw na mai ja na mai simbeleng ina la jaw maraya aisa beleng ina la ngala jaw ba ina lwal ina lomba ki utubu utoin long ina dulding ko barane beleng jiman jumane din sur alamata di kene undula ya lo wadi ngi sin yen adi yelentia na kala basin injelo maliye na jisi in lafunti kin ko ro kelal jaw egel tarasa la geba egela san jengono karin jawna dele jawngi alon utonga to leya kelen si jaynalang ila lolo jiro gaba din juro jolo bage khalas na majummo ji ila na khalas na doraji tiyo fa na kullu malba doraji tiyo jibasin jalom ji al erbetin tari anaja egel na al erbina dobi do al nifena erbetin tari fi wal erbet sis de mbele kelam ila do namnin ke ye alba juro poiti ay kin na ma duldin ko enke ko jege songa ngere kwadi al kele taban ine na ma yisa monko enke mbele na sina makari inna ken ala na kwadi na magal kembe la kabe kwa kitalba kembe ake la seke ala na mataras ken kwa kitalba kembe la ake la se se ake ba khalas na mai na ke kusinkin ilole na mayanga yelompi na madogye taban ilole den tullinga sanji jalum duldin ku sel tewa ho ajondi ba bayin kwa ken kwa sel nan ewa bay nan undi egel alamba ke indiye masir asan akal nga ba tabu sabba ainin ka mara ine asan ka awlana o walgalalan duin ku ya denga asan ka awlana o kudin suralang inalum na yeng walgalsin doma kwa denga walgalsin dombore ad denga asan gut ke asan kalnga ka ayensi al a kanwa na al a do ka yensi aiswa alanta bu ai kawetia wala alanta bu ai kawetia alanzi kainas jenga kain alan kainas jenga kain adido daldila nelo mbal daldile kain liya jato de kelene ka sukume alan do gloto lele kain wala gal alan do rumile kain ai kinna nama yena bene ake la kain alba do giye lombo lomping ko enkem belena to lenga kernga aldo elnas kwazi pago ai kwa ainin kain daldin dio abadem bele ker kamme nama kainas jenga to le kain abadem bele kala kamme ba egel nama do kaina nama ki nama jurup ka na ba jurup ka wela ba erbetin dora ina erbetin dora kwasi kerrek bas loko se do duti in nana ma dog dik ay lole egel na dog elalangisa go soke boraina ke bora potai

0: wo borugo ila ngoro joro
1: en ki uto ay khay ay
0: ay khay ay khay karabang kila on pien ay kiranga
1: jibes
0: waranga na kangi numa jibes dolma joro na jel go
1: but jibes kasi yani kas o
0: ay khay ka alunsi kwalia abaye kalas awlanke ne yen woye kawe ni ne kay ni kiki ngaraban na woye kawe kwadinga kori iri kamintiana kwadinga kolman takamya kinsonga jeyi sagi numa jibes dun dolma jami nes kurutingi wala ki duwede kolmanta sor baldo ya nemes duin dolma juri khay akadu dolma min duin juri nes kay
1: khay khay
0: khay khay
1: kadu kadu kadu en kaze doke mara onen na tuwo tawi ngela bon
0: a jos dinga bon ka ka ka ka es don balango wala anang dog iyo ire bangi de duin duin bari dikke banya sawo mas e kay anang iyo na dole yu ka ba khalasi
1: e gali ya
0: a bagal iringi nemes duin zargana na ine kule ka kin dilo hakin kila kila jelo
1: ha
0: na mele gel di
1: ko jotas kundula jotas kundula
0: na ka ba do dole
1: Ha dole jotan na togi ele
0: takali takriya
1: eh
0: jiye
1: eh
0: dogona jarungwang
1: eh
0: dien subunja
1: eh
0: aba subu ka mati din ka wol kiki kilma si moge
1: eh
0: asa kangi moloy dogola jarungay ni elle
1: eh
0: alang awran ko ye
1: eh
0: nakila karaba ka kaw eribe eriyal bayta mun poy
1: eh
0: na sky di lidela
1: eh
0: ille bay de ruway de bakiru
1: eh
0: ne kundul no koro ki ngiti
1: eh
0: kiringan dio
1: eh
0: asko aken koro kuni kale kila karabang
1: eh
0: kolenga
1: eh
0: ringelenga
1: eh
0: kinki king
1: eh.
0: kumti
1: eh
0: hi
1: eh.
0: sara kumti nyanga
1: eh
0: ki na todogo ayu alba asharapia
1: net bakera
0: net na makena korokini
1: eh
0: inye
1: eh
0: ki den girgungo keri ki kay ndogolang na subung tas
1: ki duwo keren kay ngesa menka mara ki nguta de ke mbatka jizela ngundune sa menka sebe stabi
0: ma kan king kaminye
1: bat duwo keren ye uwo keren
0: dai ndara selin kriye jaying herale kiya telo no ota kit kaw na herale akamba ka ba silo lo di kong giugo kina ma ko el betara nan tille na do ota karaba gila lo ko wi wala jaminga geba ye
1: kamba
0: nanga korokingi na sken korokuni kalo jiire di yo ate dinga kayinye ki zaman nye kanin kaminga al sir ki kunti kawe ki nu min doila ate ken skela koro ki ko pungu mate kungi njalo skalon ati ko eti el kwa na eidu undu ndonga jebiti ati ko eti na baki na korosi na numi si den do ile dioke ko eban singa fu waiba
1: but you wo
0: na liaye ira den korron ki al fere si
1: but wo ken
0: ayo kwa
1: wo ken jiki ngudo
0: ka is niti ka ndola se kas niti ka ndola do ken akle si
1: wo ken jiki ngudo kerek ba njawye abaka elnes uto le de galde amang jebo jundul nes ki uto akere jundul nes ko inkere
0: de jamang
1: na ki inna do kan kum na kay ngo ka jia jamba wo kere ngitran
0: ma ji wo brugo ngitran in kamya ye aba eri ji li tele kan eska sin yaye eri eri aba jamang alba unes jalong ila bele zije jo aba
1: yang egelie kay ngo an
0: wala krize jaranga
1: a kay ngo an asakalo na kawye
0: kala kay ngo egel na galiye
1: wala kere na ki
0: yegel do kanze kalo ngel wunga ye alkawengi kan zi njoba eriberi ko yanka al in long asan kalo nel lan sikaw na dombore dogal in nalankwa wala yile bele sikarin zi jara wala kazi anis pije wingi
1: la la a ina gaiba lo keringa sa araba
0: keringa jaraba abas keringa jaraba na kibang elelo kon alan sang ingalung abaki long already na kawma eriberi al kena kaw asan kalon ka mungi na kaw geriyal ki kawar kanne na inga mal ko do wala jaro ko subu kaw na kanne na karaba nga otan kul kiru ne skundu no koro kinidi eske en koro kungi kali
1: e ga kan na
0: kais bungiti
1: kaba doge
0: geri na kaw e yi juagis ka salumba bete yi juagis
1: e ga kaba ye ki ka ngwo kan ne ngela en kawe alan do kola se ere nga abulal ba ade juta kenga nan kela otan nya tingi
0: na ere ati num ko ye num ye al kwa de le sir kere ngali na ko el na na kila koro ziye na ba al kwe tibur wey. Na ila na kwe sis erenge yines kwe wey. Ila yelay.
1: Siang erenge. Siya dimbele umoseka.
0: Ine nini setting koro mang.
1: Na
0: kayi nga. Nama dayan gore ntabunko. Aliyene ki wota kini nkirsing.
1: Tole ya.
0: Kayinga zna kayinga al otakiti ngirsing dan darale al kikaw adad wa taqalid nas jamena kayimba namaye ne din kirsing awlande ngirgingo ki karabang wayeng ki dogola jaru wankay
1: batu ki bore kay ka mamang wo kereng wala ngising waye bat ye din dara jangi herran jigidala kadeng wese la toleye nay utonga ges jamel galeting utonga dik neska

0: abaton yo
1: na do wala nan rimmen kawe gol
0: inan kiji akambal
1: ko dayin herra
0: e abas kiji galda itrika abaton yo
1: e
0: ne embere so do injuro en dayin herra la si inan pakirenga
1: e
0: bo umite kimbira kena na de loge namas itrika la jamari nes dengor itrika elensi mo
1: kabar nga sina do wala sis assuming
0: e
1: al injensi a indara dayin herra zikewe
0: e
1: alan kundul
0: e
1: na ki ore kwa net uto nga skit kelkam
0: e
1: ale long nes kinga sitte munduitia na dog ouna skilmanga kitkanye alan ota asiki kilmanki zala kubumba alan kaw ile bele alkirsing na skeringel na deng arrakirengel
0: yang
1: alan duwe na bele mbay mbele na kwa kingira alqorongi na mininga sake bawla dayngo retulle alayba ota dinga kindendi yona tulleba kangu ngina kikane na otanga kiru atikira otanga karaba ina ngawina kel na skungi ken koro kunyi garo na niwa na kulenga kai na nwara kai na kunti kai na mpienga kai na betra kai na kianga kai na oranga kai eribi eri alba kumon yi na tabunju mon ati sara kumti
0: ta unse era na baye unse na la
1: indala ngai ba
0: e longa lamba indala ngindala ba
1: maranki ne moko
0: le na ko ro wa kerengel to le aiba
1: na la ka wesan alon kila koro e al nan dogola ge bas kunyi kale kila dogol poti me dokya sinyudi ki asa kungi kan elen ko nyet wala borumo kala kulal kele elen akila kulal kizimo na kel na skela korosi kungi kalo ki ngese ka sbi
0: ken dog ite dog waja kan yi
1: ye
0: jalo maske ba la loyi
1: ka ngungi
0: uto ngaso nga
1: ke ke na karaba dinga genes na sirge sirsike al ko sem geria
0: egen
1: na
0: ni num gele ye num ye ka sirke
1: egen
0: na den sirka ba la
1: wa zaman nin kaminga ye al ridike nga sir nan ka
0: ba
1: du barang iri kilma piye ba alama kene men num po num abdarga dikola wala kotor gosi nama elma nama liko nama smonja kawrundi jamang
0: nama
1: den duila ila nama irbuho ya ila sinwas bauma ila mali ye na sin sir kawe
0: egel kan kay kama
1: ya alama en kaminga al dikke na duo al sir ila kanena ami duo sinema je ila sir nama dio on nama duo sinema dio poinel nama dio poinel wala en na nga boytil ba nama liya je na liya way indere
0: na ji ay
1: genye
0: bat o se jo el al la ki dan orre ki nguto hanse amono kondi
1: na ingisi ngwaye ka wela lang orre kwasi lomfi ndonga ja nes jum alan ki gut kana kon jelo kin sekundi ayle ki ngasi stebu ngadu jaba
0: tolle asoy kuri ngam kuri wo ba jawel day ngalla ay gije na jewa ki ngasi awuna uto nyetin ki kin kora ke la kaw alji injo al tolle ngage ne ki tel jite ngage ke la sa ka ba ribe ri sa ba dombaren dio kumo ne jijwa bawna elen sika mara itel dombaren dio akumo ba asaki ki ka njoro ngakarri ne na kaw ne ki dina tolle nga age ba na din kurin le kritia do mba jawel kela se azin baranka na eren sabak asokes kam jikur ros jeng ku sera kital kwa kit ka ji jeluna tarasa geba jikur ros jeng alan jase kwasi alan kela ku sera si akaba inaran ne kiba dile kal gintin bitin ribera be indering ba ona kidin dora indering alan tolle elalingi alji jwa din do mbarendio na madowal yena ki misala adenja ba o ne tolle kela yi kital ba ku sera ge kela sinema ona toga ka al tarasa geba nama kit gal tarasa ge al kidin dora kidin dombren dora na kidin mirsalan dora ere na makelenzeka
1: ya
0: yeah.

0: Ávila Sorbe.
1: Ore kwa kuakul baila na aisibomungo tina kerker na longa kerkerle abo kwa nyati ninkwen dombomungo na kusenga nkarabang indalansi kimilalang kuakul dombang na kusenga nkarabang na ibendeling kisense donga geanisonga tina kerkerle na barunga kerkerle kisense wela nandu indonga diile fago ine na madogo wela langi singwa oton sogin silo wachaki barkaga melon fisi na kuinga sky ti ina kibingang na ma da kwela lan kinga na ka gil ati duo ken dogara si jurnyo tuleru nyo a ken siminga wala gal ken tulinga aldi ele fingita kwa kul bel na skering na ben na rimengis ba na ferraba so wata gatini na do bel na bago na gis bo akilal kin juru wala kin a ni na sa kin na sa ko ngam na dan sa wakel kam na kinga na zdaim bira tabungo so ina kibora ina bara fatai.

dovido intinle asa radio samarsi kel jam gel neswa elawun naji do sasons goings jeng nanji dog do taras jang nanji dog lo dinse jeng ela alle na lo tarasi na gel naski kay mbelenga japon walgal tesiya kaun elawun alle na goingi ke alandin kel mapis en na kaun elawun alle goingin dorai nang yei na rumingin dorai

Aso gis aming na barafate gis aming kisi alsidog daing sa wakil kami kisi ensi kinmagi sunga simoge na madogi na gis tara sinin kweri sungo kelma gisi moi kwa kital kele na kwa gul na gisi rim menkawe na kwa kital si kayingana na gundula ingis aming albago dara diengi tuske diengi oto dog na maye aisa waba alkwe lalang utongo kelang kirsingo jurnyungo tuleng ken siminga na ken utonga alieniski kwa kulkalung kaige walagal ki ay dorai ilole na madokwe lalang songa kirsingo na kumong asangkalung jurnyungo tuleng ken kangin kwa walagal den samar alsa songa tule ilole na madokdonga ani songa na we lalang gisingwa alang duindonga diele fago nadok kisense nina alsi kayin kisene sa kunga ba aiza adi kaming albago nesferra ba nadok albago nagis rimyem ba nagis buwa ina madok sunga tegatini bi naki alang kang neskausinti nadok tabungkan ni aso gis aming iloleng na madok we lalang si kung na nadok si daimbera tabungka go alan si kumong kay gutong age at sunga tekatini na alsi ayin nasa unga ba na masdog dan solisi kitire na dokagil ayye ay beleng.

walagal intuen den dimo to lelay basin ken kala jalum basin ken unto wala jalum alji sikeri guliti a nezie gisi unto to lengavi namo wala langi wa ye e balba dal din ko sikereli namo ye guliti walagal si ilong kala mo unto to lenga a

kangi idunne oton den yonde e gindin ko alti ti jawli ti ko kuji gal den to bu wal gal den juro go folo ni na adje do gaskin illolen ine na mudo golalen gisinwa ilal den juro folo ni na mako lalen untu to lenga fiskawa ile juro len

0: ke bara gisi amin warre kuwa a na bara fatai na kisense da kwelalan ka gona dan solsi don kani a idin na yesi mati tinjala maran ko sia ke wa dan sol musa jagona din warre kuwa don jani na musdu ku na dan aldila ku
1: ke borai ana bara fatai da tolla marraba barin main karin yarna sin walki ki gafalai idin na tim gi jala maradok enna ago na mai se kwa kul diskamu ami arens kangalan kul tarasban kusia keba ba shogi se ila insaba algi tin bawa marra ago ina ko rok nakagil to kayal de inkirsing na kiyen kilo sikaba na maskelbam aso ina ki borai
0: asoi majiram bay musa na janna jago kusia keba werre kwa kitrinti agi se ne kilo gis kitrinti a janna jago na janga ba daradini oto na mudo kwela lang uto ke lang kirsingo ati ilong nesgi dogola janga na ki doratu le jirnyo a sare dien tulling aldi jelung ki ay dora jelung wala gal duo alan si dogola si lo tulle le fa wono ki jirnyo tulle runyi yetabe le indelin wala ba inan asil buliti jago
1: ki borai datolla jinjin o in sasuma tarasi marra ingis long kwa al kaines kel kame asa dogola kayni na dokit asa dogola kayin bana do kwela lang lot le kawula lang tore dik si dogola kayni ingis long dogola king sereta dakike na dok si kel kama kitna kayna jingo nge alang ki ngol lele idi na jingo in sasuma domi ati elonas do dogola jang wala nas janga warga na joela san jayin dien jurnyo tarala wala taraiba na ailong alang dogola si ay jurnyo sekote bukwale angis kakawa embele na mazilonga sasunga tarasi idi nakida inja in kul alka in daldile duobidu alke ba loot le fegel alang si tonga tonga mpea nasang lompi dogola ini na dok daldisi sunga pea wala alang kirina daldin diyo sunga kini nama ine ki jurnyong ina kirsing na mazilonga kisense dogola njurnyo sa ilaiba sasunga tarai kangu ina kaende ngaming kilo kwa kit kanai kurnyol na doksi kalong kaing iya nga kaing abanga daing iri ay tabing kingi na kilo wali ena kago kwa di nga rugasa dogala kang kisense kaimasi al jurnyo tarai mara dogala si abaki dora tule jurnyo na yensi jurnyo ele kiwe alangi jisi bagi kawe na alang dok jing toyen kwa si bagi kawe na muchtamasi na dok dora ila lompi kwel alang dok kie kurnyol soko tebu kwa ale matigisin za tule eng na dok kwa kuzisin za tule kinyi daldindi al kinyi ila ngungi na abajegila borunwa kinal kinyi borunwa dinya kien borunwa le neng jamail tuminga wala le neng taras tuminga ka ngungi sali idi ngina yin kien dokola si tule kurnye na dok wasi tule kanya ati kinyi dien jayle aising kargiti ya daldisi na dok ayinin kutumora antebunkia ila insaba injingo sasunga tarasi marra jatko kwe sunga idi na dogola njurinyo tarai marra abatule jurinyo basing soko tebukale zaat kinyi na kwa kulisiru daldindi alkein basing zaat kinyi na kwa lea baying dok gising tawakal diya na gising sunga ke bora engil na lompi dok bayi dok kwel nang dok si iwo al dok jiki sense putojara na kiin dogola si idjurinyo na ye na lea daldindi yo kwa kulisi di engiri kasbenkindele nga na jirok sing kasbenje
0: asoy majiram bay musa kisi na dokinan to lejir singo ilolen kisi sunga tagatini asan ki ko kul in usikiu na asan kalun marang ina din ko jurnyo to le zainina saka warin je janga banas mitilal dona in wa aba jola sangin jalun ilo kuru to le le wala likale asan baden ko jawi
1: se
0: awas den ko jawi abusin jimel ya ilo kuru si basin kulu sok biso injamin hilla kuru wala gal hilla tuwa asasa sun likale dinis ka den ko awe
1: se
0: ilolen altigi dola jang na to le jurnyo sare dien tulin ila dilele kirel dalinin ko wala ko sunwa le kirel na dok atin ilon na ko sunwa le kirel ailon alan ki ay doray ila tulling lomfin sa sabaje imelo din si sabaje ila jisi kelma suma ne jiko si tulle jurnyo wala injalun ki sense idin na ilomfin den forene ye ini alka ki tulling nyo ne otos kin tulling asilon manatu in tulling alon vilevingiti
1: ki boray tane dok ki sense ingis long dogola si abat tulle jurnyo ye tulling lompile undul kangu ngina lompile undul idina lompile tulle atinin tolle akian aba e dal disike ken karaban kulli inen taras antewa ba namanye na dokin asitewa al dok e insana kan na yena den si baletewa wala den jele alkain nama dogolan jurnyo alan dogola si tolle jurnyo e ingiz long gial de bajan wala iya aba long na jiki sense dok tolle jurnyo dogola kinsi ban tolle jurnyo e na bro abas lompin dorasi ki se tolle jano idin na e domborenga dingale e lompin den belele kan gis inkwa alka an kuru tulle na ine dogal doing abba kuru ila al kurusi anifi na marabi alken perenga bang ina jijwa kuru aba jurgona ken kwa simonga ja wala kuru aba jumona ken kwa simoga na story dig jawya na simogi sin sare banjang ila loring wala ila kuru le dogna ken kwa jundo asan jam na dog kwa sero basin jwa alken yikimbar ngasi al kuru ken as ken kwa sa simoga albenna ko kwa kun innamas in min ji atte abajan nakin dogala si tulle jurnyo ina lomba al delling jijang nas din simmingalo kwa kul alkayi ati mutamale yaljiki ambang nan si den simmingalwa na dok ji le rayay ati ilonguna dok borunwale nyet alkayi nan dok rayay indeling ati lompile lompilong dok ye nas kwa na dok gi wosi ina nas kwa dogala si alle dora itle burnyo tulling ilale alkawel na alangi ka kelikawe na dok alang kwang utongasi akebe banaki enkawe walgalang kwang shunale akritia ba alang dok kilage al biboyran tulege na alkawe lan tulege ine na makisense gisa staras jela aliena kurusi mongsi den anejela nas den mitil nas ki kwasi aneja san kwa katkun nas kalwa kisense kuruwa baske kwasi moge dobi do kwela sanga inama silong kisense al ilai duwa baji kwesi tulle jurnyo wala dokola si tulle jurnyo kisense bas kwa kul kasben kindele nga diele ina lomba alba delle nji al bajan wala iya wala al toyen kwa bang al delle mbiba nas kasben mindele inama abaji gila ina daing mujtamale ilong kilo kinsi asankalong kisense na ilong dokal kenye daing mujtamale abaji gila boru al kanga kwa dinga kien dokola si al iting tina dinga le kitulle nkurnye kisense elle kwa ba kimere bayinga me piran ken do wala si piran do wala al sajon muaddabage wala asabagi ken sajon na mar piran do wala to le kunyo bayinga me piran ken do wala bas kerep ki bar ngor kindelinga do wala si to le ala runba innamas in mina le intingiti duo ila al ken do wala si to le runyo al iting lompin da kika na lompin ken utonga disi longa ine maradok na makwela san dokkanu jurnyo lomping

0: Et voilà, c'est le 12 immin à l'imbéling à Yassidine sur le CDI.
1: Eh, Badba.
0: Et le CDI, elle s'est intime, elle s'est dit la jeunesse, j'ai à la Pouyan, à Saint-Yedin sur le CDI, ou quoi ce CDI en deux sur le. Wala ye ne si witi min kilo udon wala si jiyam.
1: Ki borai?
0: Yani aba kwe ne si masal na yi jurnyo.
1: Eh.
0: Asa nye intim ka asa ki kwe ng alan jirjimu ang wa nadok asa ng seje yan doin surle. Idi lalo asa ji uton wa kila jawa za seje yang na al uton wa tulle nga jaw. Wala ye idi si undul al si jiyye si tulle jirge.
1: Eh, ki borai? Ine, dinji ngo sunga tarasi. Marajat kwa kwel. Idi na uton wa di kenyi. Na kweti kwela san jawli ji alba wala iyajan na di kayni na ya automatic lewu kilal bibaw na den juro le kritia ine lompi doxifality di nas iwiti ka ngungi na uto ngadi kayni na ki minay kerni ilong na lompi na ine kila na jawli akwela ba jimi na jelu din diyo ba kayni na tabbi yende na din jay leal kayni na di kayni na kwele alang iskawlia ine kal abang wala iyang tong abaka tulle anni na kuindo wala sis demi wala wasi tulle undi nas inaming ababio ki kwando wala ati orobang ati lole na bane ati som gutin bio ati sugi na bio al wudba alankin do wala sibagibo ki han peket korle ala boba wala wujiti dieng un wala kien kalentale abaramba rinake albaski taras testesba na dok abas jang na dimbara askeba al yani in namas ilong kwe abal luna bial apang abang tong na kinsi baw na yesis bamen ki sense yero bay elasi kari luna makila dora duite na di dog bal lu ababiki lole bio ati iya ati bay abaki kwe lole bio kwandio wala ziara bio na luji utonga kila wala taringa kila ji kila kwandio yo ati lona de subuke na subu loji ona ji kada matale taras sa soma puto yerel ati wajangi ati lona duosi ze wajatio na ze mustashba kare wala loading le wala tonke na bio alang ziara bumo na rijaba na jio na gani wargal na dok belenga kila sigia me alang lompi afe ini na iske ngala jemba utonga kinal inenge na jingwe la jingi like na kila silo ye ide bas bo ba embelen duinga bola duingia asa soma tule karo ga ba painga anamba kini ni anamba inenga inali yengawe
0: ze inal kainga bongo dogi nan kamingi nan kamingi al kwe wala gal yani real bakeng kola kire
1: se ay wa real bakeng kola kire ile bele se
0: ina si jamin aba jillan uto to lenga jaw idi ne kuliyom ke ban
1: se
0: kire to lenga se ji jaw yo balaw na mo fiti ne rofi
1: se
0: wala
1: se badba badba se en nama aba dog jegela di
0: jago
1: alze ikaba ang tong na sijara abu
0: uto ji
1: na ye kwe des ang tong wala dogala kia na duin di entemun sijara abu uto ngi tangal ki wargalal ka koro am wala koro abu aliena ki kira kame yengal ko lena ki kinsiaw yendo ba ngame aba apake ngi kilo tinna showe anika alamba dok inenka
0: apai bane
1: na min dokke ngaka wedi
0: na ide dokke ngaka ta mungkine nye jisilo uji ka jaw
1: egal
0: na mayen ko ayero alampia
1: alampia na ki siense ken ba yenga na kawe na ide anan gi njwa san jawri ba ngame na ji ka njaw aba lona ji
0: tila ye iti idin na yal iti aslomba
1: badba
0: ji ngari si ka njaw fi lamba ki singwa abanin tulle ak nyaba
1: jikanjawa in le ayen aba ititi langal kany na ma nafsu tabi ila zika bal jijebu na ma lok aba pakin le na sijara kabe min doke ana manin kiana kurnyu na kira kabe na sijara na utonga jitanga kawe ati kemi age ati pie na ji pie jalon al dinga bola iya jantong yendo na ma nafsu ila zika na e ga na ma pie kawe le na ma pie kwa koro le ayen ko ngama pilan ke kendo wala kul tongal ke albu kul
0: pie
1: en kawi bas
0: e pie ba do to kula tung iri na ke se yani jinukta dulle le jir songo je ne yang kwe tong na abo aba yen sikien jang ale pie gen albe kre uto uto nga dokke nga kene ko adel bala korti
1: si
0: zeni na ba lon ki duo ki jaldo birsing na ji e duo jal ke ki jaldo birsing in si jamen katon ala amba
1: egal na ji tong ja e jegil
0: zeni ila for real e kene skelam
1: egal
0: mara tu e baden juru leng jawrti
1: egal
0: ba men ngi so kene juma na jaldo bona ki akrising
1: e wa
0: sin beren e kale nan via ya lakini mo kinu uto dokke nga ke yani dain orre ki sense wala gal ki ka kial e kwa dain borun kwa kan kwa udo akela ji so futo keli al apanga ge yani abelon ne ze eri hades apuye nga kwa badele ajaw ko ne kirsinga maran udo ngal do kenga ge ina kolwe ba in iti ina jijelu ayene ilalisunga
1: pe si me itika nyena